ana ko betse ma shwa beri le betse mara ma meri ana tsebeletso ha re thapelo nna le wena ka mona ka ho 0731505207 nna le wena ha re thapelo di WhatsApp tsa ka o ka ngumela ka mona ka ho 0785859531 Atia wa tla buisana le nna ka mohala 073 150 5207.

0: Saia!
1: Ô, Jehofa!
0: Ai, Murilo!
2: Do Rousseau, vou namorar na Lima de Moab.
1: Oh, yes!
2: Ritu Hile, Kame, Sore, Tavuena, Retare, Paki, Sam Dimo. Oba, Nengui, Zetron, Ona, Lona, Botleba, Hate, Zimba, Ine, Tuin, Kitla, Limo, La, Oba, Nenjoko, Ya, Kaibo, Bebe. Rana, Limo, Dimo, Arona, Kabaka, Siut, Wisisa, Hanse, Fela, Seren, Kapie, Se,
1: Kama,
2: Kwa, Kasebile, Ayu, Jabi, Nanse, Fela, Sena, Unzare, Kidume, Simre,
1: Tole, Mure,
2: Ayu, Mabale, Dua, Mapi, Retare, Lene, Fopo, Di, Retare, Di, Tabela, Ayu, Mali, Fasi, Li, Ripiti, Kisite, Retra, Huela, Kadi, Loli, Di, Hapa, Kreste, Amata, Ote, O tla ho rona modimo wa rona ka tsohle tse tlang di re imetse empa joko ya hao e bobebe e nkgatholla pelo Kreste a matla ohle bana ba kora ha ba se ba dutsile modimo o kgolehong ba hopola hobaneng o teng modimo ya sa otse le modimo wa ka mehla ohle bana ba kora modimo wa ka bao ba tresa lebitso la hao ha nka o lebala Jerusalema le le melaka letle mahala pengaka mabaledi wa mapilo re tla ho wena jalo ka motho a kileng a re ntse mafube pele
1: a Jehova
2: modimo re tla ho wena re o kgunela nke ke be ka ba ka o lesa pele o
1: nkhala lo fatsa
2: ho tlo hlaha modimo wa ka mphatlalatsa
1: le di ameso
2: pele hlaha re tla ho wena re ntse re ikokobeditse ho ba ne matshwenye wa lefatshe a re tlamme ka ba ka ho Pula Paulo Simohlana Jerusalem batho ba re ke tedile tsa lefatshe
1: ke hlohane letso ai man
2: are kya kya Jerusalem o ba neng ke tlamilwe ke mo ke a la hlantsa lefatshe ka o feba batho ba tlang ba titima modimo wa ka lefatshe le ba tlaletse ka matsomo mo a matla ohle o fitile na kwena modimo wa ka mo bana ba rona ba tlotse Timena mabollo Kreste a nolo reta di me o re shebe ka leihlo la mosalama hao ha nka o lebala Nehemia a tsena tsohle ha di se di botlamme di mo bofile a re nke ke be ka theo ha nke ka theo ba neng Kreste a matla ohle ke tshwerwe ke mosebetsi o re tshwere mosebetsi wa hao modimo hobaneng re hopola wena nakong ena e bima ho le bothata ka haroma lapa re kulelwa dimo ya matla ohle dipetlele di tletse ka bana ba habo rona ka haroma phelo a rona modimo wa ka re tsetselela tlase ba nke ke be ka o lesa pelo ntlhonolong fatshe morena le modimo wa rona Kreste a matla ohle o tshepagetse morena ke ratsa go phela le o seng ona ke memela ka gare o maphelo a rona modimo o kene ka gare o metse le metsana matlong a banna le basadi e ka tlong tsa batlankana le baretsana ba bangwe ga e sa le ba ya maobane modimo maoba le maobane modimo ba re ba ya heritage ba sile malapa ke dumetse ntho le morena morero ya rona modimo wa ka re lebisa ho wena gobaneng tsohle di etsetswa ba dumetseng
1: a Jehova
2: nao ntse go mphefala modimo ga ke mpe ke wele matsohong a gao sekebe ka wela letsogong la motho morena ke o tshepile ya re tshepisitseng wa tshepagala o tshepedi a ntshepe o lefika la rona o botshabelo ba rona re ba lela wena motho ya dumelang modimo a ntseng a tla bina sefela sena ke a tlang a sa sabile a sa sa bone le mahlong a re seo ke se tsebang ke ore ke ne ke sa bone jwale ke a bona ka Kreste morena amen
1: ka Kreste morena amen re a leboa meima a Jehova motle modimo ona le o seng ga letsatsi santsana le motle
3: modimo ntate Jesu Kriste modimoganya modimapoloko modimabophelo modimamaatla modimateng modimagalang modimana sa sedike lethong tate loseng loseng sebetse le maatla o sebetse le teng a ntate ga leba loseng o tswa ke mogao e modimo dise re leba wena re leba bagolo ba gago re leba maatla re leba tshireletso tate ga leboa re la ga o bona le maqalong a beke la ba modimo a re boloka la ba modimo a re tlholela re tshireletso re bona re maatlafatsa o siretswile ke mahao modimo ga o ntate bona tlhaka ke bona ke ipana tsa go aphela e bona ke ipana tsa go teng ntate ga dumela le se gona le tontla ba ka ga o beganya le sengwana le tontla ba botlhelo ntate ga le bua o kena ka go weekend 30 ntho ntate di tsala ka go weekend empa wena o tla hlatswa la ka modimo ipana ha tsa go modimo ba botlhelo ga le bo e ga le ba le se ma tla mo mola ke go phelo ba tla mo motho ba ka tata teliseng he bona tla nka sebaka he bona tla ipana tsa go modimo tate tso hlege di fa wena ga tsapulo tumelo ka ga weekend ntate lo seng kwa mo di thapelo na lale le seng he bona modimo tla nka sebaka go ka yena bona modimo seng a tla ipana tsa go modimo ka ga tsebelisa tsa sina ka sheko ha tlhono fatse kwena ga tele pele bo hle ntate go hlaka wena o go matlofatsa ke na South Africa bone a ntate ba modimo ba go di mapolo kwa khanya e ba modimo bo phelo bana ga tsebona le teng ntate tla ipana tsa ga tseba kwa no le teng mo ba kwa tla ba modimo a finela le dipelo a ntate ipana tsa ba ditsile ba boloke ha ba tsholetse kwena ma o modimo a ka iphetha di mama thela bohle ba tsileng kana nako ba bona buruma ka a ga dumela go bona le se o ntate tla ga matlafatsa go tsheletse bohle moha wa muruma ka o go lwanela ka ga di a moha wa muruma ka go tsheletse a o ne ne ya o mo ne ya muruma ka ntate ne ya la na ma go tsisa muruma ka se fefe se go tsisa wena jala ka modimo teng ga dumela kwana ntate le se kwana tlholo kwana ka gabo ga dumela ntate se go kwana matla a wa tsapana le se ya go thato ntate dule tsetse ja le bolwane bo temba ga go hloka wena go hlolela go hloka wena go tsireletsa le ke reke tsa ga ntate ba hlanka ba letsa selo sano ka sebaka hlonofatsa wena hlonofatsa moduma ka ntate hlonolofatsa a a hlonolo fatsa le bona modimo ka basa go dilo ka basa ntle modimo ka tsela ke ne go ba bona ba pele bona ntate go tsepile wena re sa sila ka shoko modimo ka hlonolo fatsa go nna tsohle go di fa wena ka tsepolo tumelo ntate go se ipana tsela ba kuno o pholo ka tsela Jesu ga le bo mwale la ga le bo ntate Jesus
4: ntate ya rona ya lokile modimo wa rona ya mahudimo ntate ya matla o hlema ba lwa bophelo modimo le ho seng ga le boa Jehova modimo a ka ontswe le modimo ge le boa go tsoa modimo ge tsoa ko wena Jehova ntate re kopa o kene le rona le satsing la ka sheko ka mahau wa hao Kriste o phela e ba le rona mabaliwa ho phela e ba le rona modimo le satsing la ka sheko o re fe matla le bophelo le tsireletso Jehova o bane le ntsweng la hao kile wa bua Jehova modimo wa ka wa re re kope tsohle ka lebitso la Jesu Kriste wena o le modimo o tlagetse sa sona modimo wa ka ya matla re kopa o kene le bahlanka ba hao ka mahau wa hao o kene le bona Jehova bahlanka ba hao ba tla o bua lentswe ba go de ditaba tsa hao Jehova modimo wa ka go bane ko wena modimo wa ka o ba gommeng gore ba tsebisa setšhaba sa hao gore wena o modimo ga o motho Jehova ke na le bona letsatsing la ka sheko o ba fe matla o ba fe mahau ka mohau le lerato la gago ka lebitso la Jesu modimo ge ya leboa ntate re isa ditanki le ditebowo ka bophelo modimo ge fe matla letsatsing la ka sheko ka lebitso Jesu tholela moya o helang o halalelang le tenka go gona modimo wa ka so le tenka go ba hlanka ba hao ha ba se ba ya re josa lentso la gao ba se ba ya re tsebisa thoma e ba gomueng ka yona modimo wa ka gore re dule re dutse tshepong ke na le bona Jehova modimo wa ka o ba fe matla ka lebitso le matla la Jesu Kriste moya o halalelang o lo theoela o lo dula ka go bona ge ya leboa ntate mabitsong a magago ntate le moga le moya o halalelang amen ke me matakatso ka lethabong
1: amen me matakatso amen
3: ntate ka Kriste morena mo yo galalela modimo Israele lefika la botshabelo qhoboshiane thebe ya poloko ntate letsatsi ke lena ke la moqebelo ga se ka baka la o ba rele bohlale kapa re tseba ke favor ya o re kene ka roho lona gobane ntate ke ka baka la mehauhelo ya gago entseng re seke ra timela o Jehova tshunyena re sa ditanki le ditebo go wena
5: o ba no ra re tseng ka nonye rona e fang ge de rona ka tumelo Modimo ka re sa se senye go ba ne re tshepisitseng wa tshepahala Jehova o motle o motle le ka rama yemo o re phila ngwana ka ro South Africa Jehova hle ga ayo ya tshwana le wena Modimo Israele o ba nwe la kena le Shadraka le Meshaka le Abednego se bupin samolo wa kena le Paulus le Silas e ka la tshankana wa heletsa marako wa Jeriko wa bula le wa tlele le gobedu wa fodisa mosadi ya nana le palo ya madi le o senga tsatsi lena re salema South Africa re rata o bua mantswe e leng a bua ke Jobo ga re re fela re ya tseba go ba molopulo wa rona o boa phela le o ba qetelong ka roma emo re iphumanang re feta ka rona Modimo Iseraele go tlo qetelela wena la ga letlalo le ka senya re tlo o bona le moyemedi re tlo o bona ka rona matlwese sa emong gobane ke seo pelo ya rona e labalabelang sona gobane o ra re tiseng kanong ya rona e fang ge le rona ka tumelo ntate re sa se senyei gobane re tshepisitse wa tshepala Modimo Iseraele ntate busa laola ka ra South Africa re tlhoka o bona megauhelo ya gago re tlhoka o bona magau wa gago jalo ka o selo re ga setšhaba sao se bitswang ka lebitso la gago sa ikokobetsa sa rapela sa batla fatlo sa gago sa fapoa tsela tsa sona tsekgopo o tlo utlwa o le magodimo o tlo lebala sebe sa bona ntate wa ka o boele o fodise le lefatshe la bona tate le motsotsong ona re re ga o bokwe ntate galala Jehova wa magotla o re fe maatla o re tlhoka boteng ba o busa go laola gobane o re dikwankwe tla di awa le batšha ba ya gatala empa ba itshepetse ngwena ba bona matla matšha ba fofa tswalo ka ntsi ga ba gathale ga ba fokole ntate re kopa maatla a o dula selekaneng sa lentswe la gago tswalo ka itse ke nse tla raranya le lerato la gago ke nse tla re tlosa pela fatlo sa gago a na ke tlokotsi a na ke botubo a na ke tsietse a na ke tlala a na ke lerumo a na ke matshwenyego Jehova re ya kopa Modimo wa ka re ya kopa le thapamaneng enana ntata o phetha le ya gago thato a o phetha le ya gago thato tshenyena e tsena morenaka wena ileng wa romela lenyeloi moapostola Johanne ala ska lebala o senola se profito sa buka yena o bane nakwa sona sela ofinyana ya itsilafatsa gana tswele pila iketsa itsilafatse ya halalela gana tswele pila iketsa halalele ya molemo gana tswele pila iketsa etso ho molemo le a lukile gana lo iketsa lokafatswa go bane mane mantate o tlopotso ya ka mesebetsi ya haye wena re nga re ditwele ndula ho re tlo di bona mohlakotulo go ba no re ba jalang ka meogo ba tlo kotula ka meho ya thabo mahlomola a lekileng a mangata empono le Jehova molokolola wona kaofela tate re tlo lokololwa ko wena ka ra South Africa ka mehauhelo ya gago a fela re dutse lentswe na gago a fela re dutse boikokobetso ma lentswe la gago a fela re dutse thatong ya gago le o seng a tsatsi kilena re ya leboa o na mahlanka o moruteng nanane a sa kene o seng a tsatsi kilenana ntate tsotlhe tsa tlotle o tlo di beele molemong wa gae ntate re kopa go di age o re beye mo wena o batlang re beye teng le lentswe la gago le santsane tlo le beya go yena ntate tsotlhe ntate busa laola o re thato o petsa lao ntate re ya leboa Jehova magotla re sa ditankeng ditebo go wena ka Kresete morena re fa maatla amen
6: e kameni lo ise e kameni lo nyana e kameni lo moya o ingcwele siyakudumisa Thixo siyavuma ukuba wena unguYehova siyakholwa kuThixo yise unamandla wonke umdali wezulu nomhlaba unabantu bakho Thixo ngamaxesha wonke uyabagcina uyabanceda endaweni zonke babulela bethembile abo bantu phakamisa icinga zethu moya oyingcwele yehla moya oyingcwele usebenze apha ikerobim neserafima zimana zimemeza kuwe zithi wingwele wingwele wingwele Yehova wemikhosi sithula imichele sibeka phansi sithi wena umhle mdali wethu siyabulela ukuvuswa nguwe mudimo riya lebuha ntate riya lebuha moya o halalelang riya lebuha omo tle mudimo wa rona Jehova morena wa rona re ntse re phela ka wena ka mengwa ha le mengwa ha o setshabelo sa rona o khobo siane ya rona o lifika la rona o lena ka la poloko ya rona ntate re ya kokobela ri bitsa ho wena wena ditsebetsa ha o di sa thiba nang ho ka utlwa wena mahlo a ha o a amakisang hohle lefatshe ntate re mopo wa diatla tsa hao ri utlwe ri ya rapela ho seng ona ri atamela a litari ya hao ya nete ya tefelo mata a yona ke bophelo mudimo ka la maobane ha ne robetse wa re neha buroko ra lala ro tshepile mudimo ha re tsoa re bolya mahlo re bona temba hao le rato la hao le mohau wa hao le thato ya hao e re tsusitseng re tla busetsa ho wena Jehova ho ba ne melimo yohle e dutse ho rona ntate ha o le teng le mahlomola ha sa baba ha o le teng o tshepo ya rona e tileng re tshepile wena ka dinako tsohle wena ya leng teng ya tla dula a le tema so a rona a tadimile ho wena ka dinako tsohle o motshepi wa rona mudimo o ntho tsohle ho rona ha re qakeile mudimo re balehela ho wena ho bana o setshabelo sa rona mo re balehelang teng ntate re dutse ho wena re kgomaretse ho wena wena o entseng tsohle wena o dutseng kroneng ya hao e halalelang lefatshe ke bonamelo ba maoto a hao ntate re tla ho wena re tsila fetse ntate re hlatswe o re hlakodisise foka hodima ha rona e ka isopa re phekolehe ntate re hlatswe o hlakodisise re fete bosweu le hlwa ka bosweu mudimo re ya rapela mudimo re ya kokobela ka dinako tsohle le sedi le kganya ha ne di tshabe mudimo ntate re kena lenaneong lena re se kene ka bohlale ba rona kapo ka tlhalefo ya rona ntate re tsebe hore bohlale ba pelo ko o tshaba Jehova ntate wena re ya o mema hoseng ha ka jeko lenaneong la hlala ethembeni modimo re dutse tshepong ya hao le matleng a hao a sa setung ke letho modimo kena le rona ntate ha o tswe bo rona a ho ke ho tswale bo wena ntate re tutubulle mahlo le ditsebe tsa semoya e re lentswe ha le se di jadiwe e be wona moya o nwisetsang re be jwale ka difate tse hlomilweng pela metsi tse nwisetswang metsi moya ku wena mudimo ntate ha re o layele re kopa wena re o tshepile o tshepo ya rona e tileng ntate re tla balehela ka re sa balehele ho wena mudimo re rute ditsela tsa hao le mekgwa ya hao tsela tsa hao di ntle ebile di lokile di phahame ha ho mang ya ka di fihlella re jare o re tataise leetong la bophelo mudimo re phamisetse lefike le re sutwang ho lehlo ntate lelekela memeya e mebe dithoteng tse tshileng ntate tshisa ka mollohadi wa hao bobe bohle bo batlang hore ama le bana ba rona ntate wena o wa re tseba o tseba le palo ya meriri ya rona o re tsebile re sa le ka dipipelong wa re bisa ka mabitso wa re re ba hao wa re la re ke ra feta ka hare metsi a ke ke a re tlabola malakabe a ke ke be a ba a re kuka ntate re tshware ka letsoho la ho le letona la ho loka ha hao modimo ho wena tshepo eteng re tshepile wena ka dinako tsohle ntate re laela wena hore o re tataise lenane o lahlala ethembeni ha mo le ba mamedi ha mo di silent listeners modimo o keke wa re fa morwalo o hloho hlola wena modimo ya bula mo kwetsweng ya kwala mo butsinte modimo ya re kenya mothung ha o kenyo ya re ntshang mothung ha o tswiteng modimo o itse re tla hatikela dinowa le diphepeng ka lebitso la gago ntate re memme wena moya o halalelang re memme wena o seng ga ka jeko modimo ya re utlwang ntate ya ditsebe tsa gae di sa thibanang a re utlwa meheletso ya rona a le odimo phagame sehalalelong sa gae ntate re ya leboga moya o halalelang re ya leboga Jesu Kriste wa Nazareth re ya leboga gobane wena o re utlwile ebile wa re utlwa ka mehla mabitsong a mararo a tla bokwa ka go sa feleng lebitso ke la ntate lebitso ke la mora lebitso ke la moya o halalelang amen and amen and amen
7: modimo ntate modimo mora modimo ya o halalelang modimo ntate modimo mora modimo ya o halalelang modimo ntate rona matla otlhe Jehova mabatla bophelo ntate rona matla ntate sa leboa le gona jalo bogolo bao le matla gao Jehova ntate ke iteboge le yona ka nako ena ntate gona ka letsatsi la tlhala e thembe le dula tshepo ntate gobane modimo mogolo matla wa tshepala ntate re dule tshepong Jehova mabatla bophelo la dikaba tsa butla tsa lefatsheng ntate yena wa tsebo o gae o bopile a o tsebile Jehofa ntate a matla ke a leboa Jehofa mabalela bophelo ntate ka dinako tsotlhe ka metlhena ka nako ena ntate ke nyolwana thaba ntate le batlotsiwa ba gago ke wele senabelo sa manto wa gago ke ditlhotlhogelo go wena wena moatlhodi wa rona Jehofa ntate ga e le baatlhodi ba lefatshe ntate re utlwile ke bona ntate ke a itebogela Jehofa ntate ke a itebogela ntate ya maatla otlhe ntate ya maatla gore ke ne ke mamela ka tsebeng ntate ka joko le nomphile maatla Jehofa ntate ke nna ona gore bana beso ba utlwe gore ntse ke di teng ntse ke phela Jehofa ntate mogau wa gago le maatla a gago ntate ke ka go ka metlhale matsatsi ke re Jehofa go tseba wena Jehofa ntate go tse wena mabalela wa bophelo Jehofa ntate gobane tsotlhe re di golela go wena ntate ee ke dumetse ntate o nthole morena o ntlhatsweng tlhakodisise wa nthola ke le megobadi Jehofa ntate ka tla senabelo sa mantho a gago wa ntlhatso wa ntlhakodisa Jehofa mabalela bophelo a ke re gapedise lefatshe la gona ntate lwana ka bophara ntate le re kwentse satane re gapedise bana ba rona ba tswileng ka malapa bona ba re sa tsebo go etsalang ka bona ntate bona ba rekiweng ke satane Jehofa ntate empa se ga phetsa go bitsa wena ntate o bone wena ke wena a tseba Jehofa mabalo wa bophelo ntate ntate ke leboa ka metlha le matsatsi tsa go wena Jehofa gobane gona ngaka e tshwanang le wena Jehofa ntate gona ngaka e tseba maphelo ya rona jalo ka wena Jehofa ntate re ka ya odimo le tlatse ntate re batla bo ke a tseba ntate wena o ditse o le jalo fela Jehofa ntate ga oso ga o robale Jehofa mabalela bophelo ke ka go ke re tla dula tshepo ntate di ka ntsobutla ntate di ka nthagisa empa ke tshepile wena wena o tseba botsebo ba ka ntate ya maatla wena o sa o tseleng Jehofa wena thibanang ditsebe Jehofa ntate ka leboa letsatsing la kajeko lena o bua le bana beso moyeng Jehofa ntate be ke ba labalabelang ka metlha le matsatsi empa ntse ke re ntate go tseba wena ke ditlangong tsa satane empa satane ga na maatla Jehofa ntate maatla ke tla dula tshepo Jehofa ntate gona maatla otlhe ntate ntse ke re thato ke ya gao Jehofa ntate ke ntse ke re ntate a rona magodimong wena ya magodimong Jehofa yena a ya bona tsotlhe ntate ke a leboa Jehofa ke a leboa Jehofa ntate ya maatla ntate ke bone bogolo ba gao le maatla a gago hakika ke se Jehova tate wena tswa tseka ga phedu tsa bona Jehova tate go o dule tshepo nako ya hatla nthongwe lengwe na le nako ina le nako e bewe kwena Jehova tate ke le bua Jehova tate go meme Jehova go meme sna tlasa le o dimo mabitsong a magago bitsona tate la moga le la moyo o halela Jesu Kriste ena ga hatela bophelo bo sa tseleng amen and amen ke le bua ke nne ma di kontsa.
8: You are now tuned in to Lekwa FM, the heartbeat of the fall.

0: Kaitsedi ya ka dumela hle le o seng hona ka nete horobala ke tloyelo empa o tsoa ke ka mohau ke kala o kopana le wena na kontena tsa hose ntate modimo a lo re boloka le ho bapa le rona ke nono rafubi aka mamake ka mona ka zone 12 ka seboke re le bo modimo a khotse ha mpolokele wena mamake ke a le bo modimo a khotse ha o baballe ke itebohetse ho seng hona ha letsatsi le wena ha ona le rona ha ke tsamaisane mmoho re ho reng yane ya botshelela ho se
1: modimo ntate ya halalela ntate ka lebaka la morana Jesu re a le bua ntate wa rona le ho seng hona ha letsatsi la kajeno ka ba batsa boholo ba hao wena modimo ya sa sitweng ke letho mohau wa hao re lekane le ho seng hona ntate tlotla yohle le hlompho re di lebisa ho wena bane di a o tshwanela Jehova wa magotla le ho seng re go ya halalela ha ayo ya ka ka wena modimo wa rona ya re hlokomelang ka lebitso le matla la morena Jesu le ho seng hona ntate wa rona re e ba le rona tshabong ya letsatsi la kajeno re etelle pele modimo wa ka hohle mo re tlang hata teng re apply madi ya morena Jesu ntate re hlonolofaletse letsatsi lena la kajeno ka lebitso le matla la morena Jesu ntate le ho seng ke rapelela tshebeletso ya bomme ba Faith Connection Bible Church ntate wa ka ya nang le matla ba sa tlo keteka ntate wa ka ya nang le matla letsatsing la kajeno ntate ha o rene moya wa hao re rapelela lerato ntate kgutso le kgotso ka lebitso le matla la morena Jesu dula malemeng a bana ba hao ba tlang ho nka karolo ntate le hlonolofatshe letsatsi lena re tshepile wena bakeng sa mokete ona ka lebitso le matla la morena Jesu ntate wa ka tlotla yohle le hlompho re di lebisa ho wena le ho seng hona etsa sohle se ka finyellwang ke letsola.

0: gago ka lebitso le matla la Morena Jesu ga le bontate amen and amen.
1: Si teng sediba sa madi a letareng ya tefelo matla sona ke bophelo.
2: Malukele.
1: Bophelo ke wena fela
2: empa
1: ba tsebeba la
2: sele mo
1: ba bontsha tsela. Siyabonga moya ingcwele siyabonga dwala la madwala.
2: Siyabonga.
1: Ya leboa go tsosa ke mohawa hao ke kwetsa. O re fitlela ka mehla le matsatsi.
2: Ai re makala fe.
1: Mo sa ya le re go itse go bitse tla utlwa le mafudi mo. Ke ona mohlankana hao mabale jwa maphelo a bona. A tloge fa dijo tsa moya mo patele ba babe ba bolotsana. Phama Emmanuel nga ka maphelo a bona.
2: Hey.
1: O lo fodisa batho ba kulang ka go dipetlele di hospice. Di labor hot di IC di high care di casualty. Ka go di boot camp ka ha go di rehab. O tlo ba fa matla le bohlale ba phathi ba di boot camp di rehab. O lo ba phidisa bana ba kulang ba keneng ka go di tlamo. Tsa di drugs tsa di nyaope di drugs di nyaope mabale di a huloka. Di tletse tletse le fatsheng la South Africa di tlo fedisa ko wena. Re ya ba rapedisa bana ba keneng ba banga ba ikgopolo ya ba gopole mahabo bona. Ba lo busetswa ko wena. O itse go bitse tla utlwa o le magodimang mokanedi a renang. Emmanuel nga ka maphelo a rona o na mo re ka tshabela teng. Re dutse tlasa bonamelo ba maoto wa gago go eletsa wena. O itse ntwa se ya rona ntwa ke ya gaola moola ntwa mabaledi wa golo ka ikeneletseng South Africa. O tlo fedisa dintwa le matshwenyego mabaledi wa maphelo a rona ba bolagwa batho ba bomme South Africa sena tlasa legodimo le lefatshe. Ga ona motho a ka fedisang divomvomo ka ntle go wena tse keneletseng mabaledi wa golo ka South Africa ke ena ka go dipalamente. O lo kena ka go malapa mo o senang kgotso bane kgotso ko wena go tsietse kgotso. O lo lokisa mabaledi wa golo ka ntate a mosale re ko dinnete tsa wa dipheta tsa bosilo motsheare. Re a ithoba re a ikokobetsa goseng ga ka jeno sena tsa legodimo lefatshe le tsotlhe di tletse galalelwa ga o sana magodimo a odimodimo boka tlang ka lebitso la gao fapatsa ka madi a Jesu. Go ba tswileng ba tsamayang ka dikoloi lo fedisa memoya e mebe e tsang di-accident sena tsa legodimo le lefatshe. O modimo motle dinete tsa wa dipheta tsa bosilo motsheare. O Jesu morata fita re hweletsa wena re balela tshireletsong ya gao ntata rona magodimo lebitso la o le kgethe. O tle moso wa gao thata gao e tse lefatsheng jwalo ka e tsa legodimo re fe ka jeno. O re fe ka jeno bogobe ba rona bo re lekaneng tsatsi le le leng. O re tshwarele melato ya rona jwalo ka re tshwarela ba re sitetsong se ka re isa mmele kompo go lwane le mobe. Gobane mosoko wa gao le maatla le kganya jwalo ka o sa feleng amen amen.
2: Amen. Re a leboga. Malukele, re lebogile. Modimo wa kgotso, ha re bolokele wena. Ntate kgotso hle, lefatshe ke la Jehova, le tsohle tse ho lona. Re sa baballetswe ntate. Amen. Ke sina ka mona ka extension 15 Everton West. Re a leboga. Sina ka mona ka extension 15. Re a leboga. Modimo wa kgotso, ha o fe matla. Re sa baballetswe ka mohau. Moni ntate Thapelo. Tshepo ya ka le tumelo ya ka. Ke di beile ho Morena hobane mohau wa hae ke o sa feleng. O dieha ho halefa. Mme ha a hlolwe ke letho. Modimo kati, Zone 7B, Sebokeng. Ke a leboha, ntate Mosi. Modimo wa kgotso, ha mpolokele wena. Dumela, pastor, le hoseng wona ka nnete. Modimo ke Modimo wa medimo yohle. God bless you. Ke Mokwena ka mona ka Sasolburg ka mona ka France. Hey tate Mokwena ka mona ka France ke a leboga. Modimo wa kgotsa mpolokele wena kere ka mona ka France. Modimo wa kgotsa ha mpolokele wena. Molo tata ekuseni ndiyabulela ukuvusa inceba ngumakhulu unowinile unowisile nosenga eThepiso phase 2. Hey makhulu siyabulela makhulu unowisile uThixo waxolo makakugcine. Makakupha amandla amakhulu, makakusikelele. Senguthixo nanamhlanje, nguthixo wayizolo. Hey, nguthixo wanamhlanje, nguthixo makhulu nowisile ongaguqukiyo. Dumela Muruti and happy Saturday. morning here to you. Kitsuhile hoseng hona tsatsing le letsha la kajeno. E se ka bohlale ba ka empa e le ona mohauona o nkapere ka mehla yohle le matsatsi. Ee. Ke le bua tsohle tseo ka nnete a ntwanetseng kgahlano le tsona. Mohau wa hao ke kwetsa ka o sa feleng. Haibe wena ya nkutlwang thapelong tsa pelo yaka. E ba le nna mmoho le lelapa laka hoseng ha letsatsi. Hoseng ha letsatsi leo nka tadimang lona. Re ise o re kgutlise ntse re bolokehile mabakeng ka ho fapana. Amen. Ke a rapela mabitsong a mararo Mojaki Sekgalo wa ka Lakeside Proper ka mona ka Everton. Everton Lakeside Proper ka mane ka 4th Street. Re a leboha ntate Mojaki Sekgalo. Modimo wa kgotsa ha re bolokele wena. Dumela mohlanka Modimo. Re leboha mohau ka nnete go tsisitseng. Modimo lokile ka nako tsohle. Ke Melita Menyatso ka mona ka Mavango. Melita Menyatso Modimo motle. Modimo e santsane bodu e le Modimo wa dinako tsohle. Modimo ke Modimo ya kekebe ya ba re lesa. He! Ai! Ke a leboha maipaka mono ka France. Ke lebohile hle. Mokwena ka mono ka France. Ha ke tswa mona ke leba ka mono ka France. Ke a leboha ka mono ka France. Modimo a kgotsa ha mpolokele wena. Modimo a kgotsa ha o fe matla.

0: le teng ke tlalwa ke mane ai le mahlomo ha sa baba le mahlomo oh mo mamedi wa na tsebeletse mane tlhatsebeletse ya lekwa ha re lebo seng hona ha letsatsi re mo laetsa ka go tshebeletswa go khotsa mo rutinelane hle dumela re lebo ha mo hao god bless you ke malukhele ka pants prince amen ibo malukhele re ya leboha ho seng hona ka nete modimo santsane ele modimo wa dinako tsohle good morning moruti wa ka hle ke lebo wa dithapelo tsa lona ntate ka nete o khutlile sepetlele o tla fola ka dithapelo ka kreste marena amen ke zotwa mdlali kamana ka 18 site zotwa mdlali modimo ona ke modimo wa mehlolo ke modimo e ileng hore a kekebe a olesa ha tshwane le nna le wena ha tshwane le batho ba bang mamedi modimo ona re buang ka yena ke modimo wa maopa le maobane mamedi wa na tshebeletsa mantla tshebeletsa le kwa ke le bohile ka dithapelo tsohle tse thowileng ka ha ro yena tshebeletso re a leboga modimo wa khotso ha mpolokele lona modimo wa khotso ha le baballe
1: moruti re go dumedisa e biene go hlomphile o senga tsa tsela ka sheko ke dumedisa tsa ba mamedi ba lekwa o senga tsa tsela sa trata ke le bo le tsole ke la lansisi o ba lana le tsola ile a tshepala Modimo ntate, Modimo mora, Modimo moyo halalelang. Modimo wa le hotimo ke o hweletsa ntate wena mesolo ka Modimo. O Modimo tla dula o le Modimo Modimo. Wena o tutsi ntrone nya bra ron tate Jehova Modimo. Modimo pa mantate Modimo wa le hotimo. Koko bala ntate wena Modimo wa le hotimo. Boholo ba hao ntate bo ya makatsa ka mesla le mehla ntate Modimo. O ntso tshepahala ntate Jehova Modimo. La dintho tsa lefatshe ntate di sa tshepise ntate Modimo. Wena o na le matla ntate Modimo. Hodima maphelo a rona Modimo. Hodima maphelo a bana ba rona Modimo. Hodima maloko le maloko Jehova Modimo. Wena o ntso le motle ntate Jehova Modimo. O na le matla Modimo wa le hodimo. Mopu wa dintho tsohle ntate Modimo. Modimo o na le matla ntate. Hodima setjhaba sa hao ntate Modimo. Modimo wa le hodimo ntate. Jehova konyena Modimo. Bona hatsa bona boholo ba hao. Bona hatsa bona matla hao Modimo. Le fele moketsa mantate ho la hla ba bangata Modimo empa wena ya ntsa maisang ke Jesu ntate ke mongatsela Jehova Modimo wa ka kitlalwa ha kitlalwa ke dilo Modimo o ntekola ka mosale ka mahau ho bana wena Modimo wa le Modimo o na le matla ntate Modimo Modimo wa ke kgathala ntate o mfa wona matla ntate Modimo ha ke tepella meselo ka o nwa ntsoseletsa ntate Jehova Modimo ho ba ntshepiso tsa ntate di hlola ka o sa fele morena morena boloka setšhaba sa Yesu o feditse dintwa le matshwenyego ka mehla le mehla Modimo ako fele Modimo ho lefatshe la ntate Modimo Modimo wa lehodimo le tletseng kgapa ya madi ntate Modimo Modimo wa lehodimo sedile setšhaba o Modimo o tla dula o le Modimo Modimo Modimo wa ka Jehova Modimo Kgale mantate Modimo, Modimo wa lehodimo, bona bana ba ho ntate, Modimo wa ka ba ikentseng, dilalome ntate, ba bolaya ntate Modimo, bana ba ba ntate Jehova Modimo, Modimo wa ko sebetse, ka ruru na batho Modimo, be re tswelana matla, tlosa lehloa Modimo, tlosa lefufa Modimo, tlosa Modimo wa lehodimo, moya wa boiphethetso, moya wa lenyatso Modimo, moya wa boikgomoso, Modimo tlosa pelo, pelo tse mpe Modimo, tse re sebedisang ka mehla le mehla, Jehova Modimo wa ka, re lokise ntate, modimo a ka re utlwelane bona botlhoko modimo theola lona lerato ka mehla le mehla morena a ko fele go ba nang tate modimo ba phelang ka di-trucks a ko fele modimo ka re o manyalo modimo a senang kgutso le kgotso jehofa modimo wa legodimo a ko fele modimo o setšhaba sa ong tate modimo modimo bana ba rona modimo ba kulang tate modimo sireletsa meseoloka ka tlaseng tate go maqheko le maqhekwana jehofa modimo wona o ntse o tshepala la dintho tsa lefatshe modimo di sa tshepise modimo ke nalela meseoloka ka re o dipetlele le tsona ditronko morena jehofa modimo o ntse o le modimo ka mehla le mehla tate jehofa modimo modimo o re ga o ele modimo a re batle sefatlhago sao ge sa iketsise modimo modimo o tlo re lwanela tlase modimo wa legodimo go meyang tate yone e sololanya lefifi lentswe lao le rento re lwanang a seana malemadi empa ile ya mebuso e solola ntate sona sepakapake jole ntate modimo phaama ntate re o kokobala modimo re lwanele monga bophelo ka mehla le mehla jehofa modimo aka ko rapetse ntate modimo wa legodimo sireletsa dipresenter tsa lekwa modimo gammao modimo le motsamaisi modimo wa station sa lekwa gobane ka lekwa modimo modimo re bona bogolo ba gago go utlwa le yona lentswe lentsweng la gago le re bontshang tsela ka mehla le mehla o lesedi la rona o ganya rona modimo ka mehla le mehla jehofa modimo le fele mo ke tsamayng o latlha ba bangata modimo wa legodimo se felang tate se ne se binwa ke dimaqheku a gale modimo se re modimo wa ka bophelo ke bone fela empa batho ga ba tsebe modimo ba latlhetswe ke yona tsela ba gelositswe ke sona sebe modimo tadimang tate go madimabe modimo ba sa tsebeng thapelo ka mehla le mehla ntate ko rapetse wena monga bophelo re mo sa fitlha modimo o tlo nkekeletse mabitsong a mararo la ntate le la moga amen
2: Amen le ga isene lo nyane lo moya ngcwele. Thalwe zulo ngihlabana kokonko koyo mhlabana sicela ngoba ngikwazi ucela sicela sizithobule phambi kwamehlo akho. Wena ngonyama kwa Juda mdalwe zulo mhlaba sesibedlele emathongo nabantu abancinci abangakwazi ucela phambi kwamehlo akho siyabacelela kulentsasa namhlanje. Yabacelela mdalwe zulo mhlaba nabasebenzini eriya ukulungana ngonyama kwa Juda ngokushiyana kwayo. Abajama igqomeni tixoxo mandla abahlala phansi kwamabroko abalala ngamaplastiki phezu kwewheelchair isithulu imvama ngizibeke phambi zonke tixoxo mandla izidalwa zakho ngiyazibeka kule ntsasa namhlanje ize ngiyabonga usifisa ixesha elifike kula abanye abafika ngatixoxo nothi ngokuthanda kwabo tixo ngezenzo zasemhlabeni wena eriya kulunga ngonyama
0: oh yes ralebo ralebo ralebo modimo kgotsa ha boloke meipagi ya lebo ai ya le ha khawile ga ya lebo khotsa mo gotinelane hle modimo motle ho seng hona amen ke tebo tefo ka mona ka shabvile tebo tefo re le mamedi ona tsebeletse ma ntla tsebeletse ya le kwa ka hare ho lena ne ho lena la hlala e thembeni gospel show re le bo ha modimo motle modimo re baballetse ha re le bo di thapelo tsohle tse thowileng ka ha go lena lena ne mamedi ona tsebeletso ke ya le bo ha hle modimo wa khotso ha lo mpolokela wena modimo wa khotso ha la bo ha lo baballa modimo wa khotso ha lo boloka mamedi nna le wena ha re ke re fete ha re ke renke le re refete ri kokotlele ka sikokotlelo sena nna le wena ha re fete mona.

0: Nita fita hongoleng hahae di pesaleme Rikopwana le pesaleme ena Mumameri wana tsebele etzo Yama shume supileng le motso lomo Kuna le manu nzi kaharu pesaleme ena Ore Jehova ke beha tshepo ya ka huwe Ke ka sobisa le ka mo hlaole mo Umpulo ke ka holoka ha hao Ke tle ke phonyo he O se ke hele tsebe ya ha hona On Tuesday Mantsana he tafita wa bua mantsareng Jehova ke bea tshepo ya hao ho wena ke bea tshepo ya ka ho wena ke seke ka swabiswa le ka mohla o le mong ke tafita
1: ha ke hlayelwa ke di
0: ntumella mo mamelo ana tshebeletso ri kokotlele ka si kokotlele se hona le ka nako e nngwe dintho di sa loke kapa dintho tsa hao di sa tsamaye hantle mamelo ana tshebeletso ntumelle ke re ho wena hona le ka nako eo ho ba le fifi hona le ka nako eo o hlobohang ke batho bo hona le nako eo o hlobohang le ke metswalle yena o itshepile hona le nako eo o hlobohang le ke bana beno ba o tswalang le bona

Dumela mo mamelo wena tsebeletso ke re ho wena ha tsohle tseo di etsa hala bua mantswana re Jehova ke be a tshepo ya ka ho wena ke seke ka swabiswa le ka mohlale mong umpuloki ka o loka ha ha ke tla ke phunyohe o seke etsebe ya hao ho nna o nthuse bua mantswana he mo mamelo wena tsebeletso ha e ka re ho ba thata ha e ka go ba le fifi.

Jehova ke be a tshepo ya ka ho e. Ha o le thata ho le biya. Psalm 71. Jehova ke be a tshepo ya ka ho e.

Mamelwana tshebeletso o le wa beya di tshepo tsa hao wa di beya batho. Anka tshepo ya hao wa beya ho mo. Motho wa lefatshe lena motho ya feto ha. Tumele o seng hona ke tla wena ka molaetsa o reng. Ka fita. A bua mantswe reng Jehova. Ke beya tshepo ya ka ho wena. Mamedi mamela men modimo ona ke modimo e leng hore a keke ba fetoa le tshepo tsa hae ke ditshepo tse e leng hore a keke ba di fetohela le ka mohla o le mo

0: Jehova ke bea tshepo ya ka ho wena ho bua motho ya ileng a feta ka haro dintho e leng tafite mo mane di khotse
1: Felipeli le ntemba so jeng wa phana ngapha
0: I mistress
1: uye phana phaya
0: hey
1: o tsenge wa tsenga
0: ah mistress
1: wagqibela sothandaza abantu basehlabathini udinga uncedo waye ke uyakhumbula uba yiye nje umntu ongeke akudanise xa umthembile kungakho esithi inkosi ndithembe
0: wena
1: mandingaze ngidanise ngoba izethembiso zakhe ngu-ewe no-amen yaye akaguquki xa ethe le into yeyakho kufezeka njalo akafani nawe nelani kuzondithembisa xa ufuna uguquka uyayithatha le ubundithembise yona uyinike omnye kodwa kuye ethume ngegama lakho kufezeka njalo ngoba nje ungumafungangajiki xa efundile uba uzokwenzela ngokuthi nangokuphi akasoze aguquke hayi akasoze aguquke akasoze akudanise kungako uDavide ebesithi ndithembe wena ngoku ebesebona uba notata lo ongutata wakhe uguqukile nabana kwabo baguqukile wabona uba ngoku ithemba lokugqibela nguyehova akasoze anzise ubuhlungu akasoze amdanise uthulo mokuti waka kware hawu litheng ke tlhelwa ke matlha uthulo mokuti ga sa fedile a fedile matlha o sesena le motho yaka o santse ikokotlele o ikokotlele o se sa kgone maqaqailana sa sa o jare gopola motho a le mong fela ha le teng matla o tlo wa thola ebe le mahloko ga sa baba ithembe wena nkosi mankeyaze ndidanise ngokristu yesu amen
0: amen mistress yabulele
1: amen
0: amen
2: Jehova ke beha tshepo ka ho wena ke se ka o swabisa o bana moholo matla wa tshepala ke bone sengata ho wena ke ka ho ke beha tshepo ya ka ho wena oho Jehova o tla di thapelo tsa ka metla le matsatsi ho bana go tshepile ke leboa ka mo pesa le me ha bua le nna me ma dikontsane o seng ona wa kajeko go bane ke bone tshepo ya ha ke bone boholo ba le matla ke itebogela o dimo o etsa ntle mtlang ka modimo
3: tate nelana a go dumedise ho seng wa letsatsi ke bea tshepo ya ka ho modimo wa ka ya mbupile hore ke se ke ka swaba go bane ke sa motho le fase o tsama a fetoha nkeke ka bea tshepo ya ka ho motho empa tshepo ya ka ke tla beya ho modimo ya maotlo ka kresta morena ya go fane jele diaparo ka metlhalo matsatsi amen mtombitshwane ka sonte
0: amen re a leboga o sentombi tshwene re a leboga mamedi kgotsa Amen, Mima. I call Galibo. Amen. Real Molo.
4: Mother,
0: do not say so. Jehovah, give me a tepoyaka away.

0: dumelle nna le wena re ba beye gantle ka lentse le reng Jehova ke beya tshepo yaka go wena mo mamedi kgotsa
1: a o le teng bophelong baka ga ke atlhetsele ya ntho tsotlhe wena o tekane sefeng ga letsatsi ke ne nka tshepo yaka ke ne e fa ntate yona fela ya melemo gobane ya re tshepisitse yona ya tshepagala maemo a dumela kampane sa dumele e ke le molena ba ne ba nthusa ba tsamaile bona gorena ke na le le nna efeng ga letsatsi o bua ka tafita man of the match motho e le a re dintlha di fitlha pheleng ba gae a re fela ya re tshepisitseng ya tshepagala a ke re tshepa gona a re rata e fa bathong tatemelane e re dibe a sedi mopakile sa bona memeko ka bona o bone memadi gore o santamaa gampe kanti ka nako gona kone o dintshitseng jale di amata efeng ga letsatsi tshepo yaka ke le e fa fela ntate ya re tlhomphang ka metlha le ka matsatsi ga rona re mosoukela e ka retsatse ngdima ka leretse gantle efeng ga letsatsi lengwele le nana le le kena ka go malapa le le fedetsang tate melane gobane go na go sana maatla ka metlha le ka matsatsi ka fela le ke opotse maditlheng mo mmeleng tate me ba goretseng teng ke reka re jalese ke tlhoka tumelo ya gore ga ba sale bophelong baka ga dintlo tsa lefatshe dintlhaba di mmatisa fela magapateng di motheng gobane tshepo yaka ke e beile go yena ka metlha le ka matsatsi ka keresete morena leta tate modima le go bolokela lena ka keresete morena amen.
0: Amen ke a leboga maima modimo kgotse kuang poloke le wena kege ke a leboga mamedi re kenkemelaetse
2: mahodimong
0: re kenkemelaetse.

my energetic amuruti na la nihle modimo ona ha soka ampho ka le ka mohla le mong le ka jeno ke sare ka nete ke beile tshepo ya ka ho wena Jehova sina extension 15 ever.

kho onjengawe ngizohlala ethembeni zodwa umdlane ka 18 side ar amen. Kyalebo zotomdlane modimo wa khotse hampolokele wena modimo wa khotse ha ufe mathe.

0: feletse ne ra re ere le mo sena hape ro nyolle mo ruti
1: a motimo wa ka
0: mo ruti dumedisa ba mama medi
2: ha ku dumedisa mama medi wa tsebeletse ya mantla ya le kwa FM ya u dumedisa ke mo ruti maseko ke re dumela hle motho motle ho le la ha u fuma metse tsebeletse yona ho le hona teng me ku dumedisa ka libitso le letlela mo gana go gona le Jesu Kriste a ile nga ratela lifo ba kgsela pele bo sa feleng dumela mo mama medi
0: harlebo bish muruti maseko bishop ninjani tata siyaphi umhlelo thixo ba ubishop isenguthixo wayizolo isenguthixo wanamhlanje
1: yesu kriste nokwakhe
0: bulisa abaphulaphuli tata bontate nakwa rona ha isale yo hareng lentseng la modimo re utlwa rona modimo reng ho seng hona
2: ha ke dumedise mamedi wa tshebeletso ya mantla ho seng ha letsatsi la ka jenu lena nna le wena ha re fumane lengolo la rona la letsatsi bukeng ya bobedi ya Samuele chapter ke ya botshelela temana e re tlo tsamaya ka yona ke temana ya mashome a mabedi a na le motsumong that is 21 mme ha e tholahetse mamedi e bala ka tsela ke ena Dafita a re ho Mikaele ke entse jwalo pela Jehova ya nkgethileng bakeng sa ntatao le bakeng sa bohle ba ntlo ya hae hore a mpe ye motsamaisi wa setšhaba sa Jehova sa Iseraele ke ka baka leo ke ratang ho hobela pela Jehova ke tla le phetha hape mamedi hore le utlwagale Dafita a re ho Mikaele ke entse jwalo pela Jehova ya nkgethileng bakeng sa ntatao le bakeng sa bohle ba ntlo ya Joho ya hae hore a mpe ye motsamaisi wa setšhaba sa Jehova sa Iseraele ke ka baka leo ke ratang ho hobela pela Jehova
0: ah re a leboha modimo wa kgotso a hlonolofatse palo ya lentse
1: amen.

0: Mwamedi ha ke o dumedise hape ho seng hona. Nna le wena ha re kene le etong lena ho seng ha tsatsi la kajeno lena. Kubo bonke wo thixo akekho thixo fana nawe. Kuba inqaba zakho simi kuna phakate. Ho Jehova ke beile dibetsa ka tsohle. E re jwalo ka hantshwetse thuha ko ngontsitse. Ke beile melato o ntifetse yona. Ho seng hona mamedi wa tshebeletso ye ratwang nna le wena re tsama ka mohledi thwere o reng le wena Jehova o santsane a tla o kgetha ka hara setšhaba seo wena o se etelang pele kapa re ka tsamaya ho seng hona ka mantswe a reng le wena o tla kgethwa ho seng a tsatsi la kajeno. Tafita ka morao re a kopane le Mikaele ha a reka ya Jehova e kgutlela hae e hlaya lefatsheng la Edomo. Bibele ke e balang ho seng a tsatsi la kena re kopana le Tafita a hubela. Empa Mikaele ya phela le yena le tsatsi le tshaba le dikelang a nyarela ka festere a rata ho mo nyedisa pelong ya hae. Empa utlwa karabo ya Tafita a e araba Mikaele o seng a tsatsa kajeno o re ho Mikaele ke entse jwalo ka lebaka la hobane ha le Jehova o nkgethile hore nna ke be motsamaisi wa setšhaba sa hae. Re dumele mamedi re re ho wena tswela pele o hubele hobane haile wena o kgethiwe maemo a dumela a sa dumele haile wena o kgethiwe batho ba bangata ba ya kgethwa ba bangata ba ya bitswa empa ho bane le batho ba tla ratang ho ba nyedisa a se yena fela a ileng a nyediswa le jobo mosadi wa hae o ile a mo nyedisa a rohaka modimo wa hao hobane modimo ona wa hao a o tswale molemo ke tla etsa jwalo ka lebaka le ba le Jehova o nkgethile re tlo bua le batho o seng ha letsatsi la kajeno ha ba tlamehile ho etsa mosebetsi wa modimo ka botlalo ho bane le batho ba tla ba nyedisang empa ha o le jwalo ke tshwanetse ho ye hubela hobane ha e le Jehova ha e le yena o nkgethile mamele re ke tle ke o tsebise a reka ya Jehova ha e tlo kgutlela hae ho na bana le sebaka mo e la tlameha ho re kene teng empa la e fihla mo e tlamehile kene teng ga bona ho bana le bothata ka hara sebaka sa Trakone modimo wa rona e re mo sebeletsang ra mo bona ha a reka yena a tlamehile e kgutlela hae ho na le batho ba tla o nyedisang ha tlamehile hore mosebetsi wa modimo o tswale pele
1: le wena o kgethuwe le wena o kgethuwe Bishop onawe o kgethiwe Bishop ai
2: le wena o tla kgethwa
1: yes
2: ai etong la Samuele Jehova o moruma le la penda Jesse empa bothata ene e le hore hono hona le mokgethwa
1: ya
2: ane a morumile hore a lo mokgethela yena
1: yes
2: empa ha fika la penda Jesse o fumana hore Jesse o ne a dutse le lelapa la hae ane ba kopane ha le kaofela empa modimo o re ho Samuele tsamaya o ye lelokong la ha Jesse hobane ho na le mokgethuwa e ke nkgethileng hore a tlo tsamaisa setšhaba sena sa Israele empa Jesse o na sena tsebo Jesse o na sena molaetsa Jesse o na sena tsela yeo a na ka kgona hore a arabisane le yona le Jehova modimo
1: wa
2: o re ha fitla Samuele o re lelokong la ha Jesse ho na le motho e ke kgethetsweng gore ke tlo motlotsa empa le wena le wena o tla kgethwa gobane dintho dingata malapeng e re phelang ona re na le di-breadwinner empa di-breadwinner tseo ga re tsebe gore ha kgolo ya hae e gola le yena o na kgethiwe gore a tlo sebeletsa lelapa la bona le wena o tla
0: kgethwa ntwa e kile ya ba teng ntwa ha e ba teng bebele ke e balang e re o itsamaya le batho bao ke tla o kgetha la bona be o tla tsamayang le bona mara ga o fitlha mane metsing ga o batla nwa metsi jalo ka dinta ke bona ba tshwanetse leeto le wena o tla kgethwa le wena o tla kgethwa maemo a dumela kapa sa dumele yikwana be in charge because ya re tshepisitseng o a tshepana mosheleena modimo a mo kgetha a re tsamaye o ye lefatshe la yegepeta e re ga o fitlha mo o tla o ntse setšhaba saka gobane ke utlwile dilo tsa bana ba ka ebile ke theoile go tla ba lwanela ga kata ba theoa a kata ba lwanela re utlwe ba bina sefela se setša se reng mase
1: yakhe
3: da khubawo da khubawo ene fefe kuthi lwena lwena o tagetho
1: bishop ha kana ka harolela pala jese ithi bible baba sisa bonke baba beka bonke ithi bible ini zwithi ayinguye akekho apha endimfunayo baba phendula wathi umntu okhoyo ngumntu unyana nje nawe uzawukhetha
3: nawe
1: uzawukhetha oh bishop
3: how we are electioning huna lento futhi ibhalwe
1: hayi hayi hayi
3: huna ni bathu
1: hayi muruthi
3: bathokhethwa
1: hey muruthi
3: asimali magnalani
1: bewuthe man
3: huna ni bathu bathlabela bahathwe bathlabela baita musebenzo
1: Muruti has some only man. Bakhetwa.
3: Hey,
1: hey, hey. Utlakhetwa man. Utlakhetwa lwe. Utlakhetwa. Lo wena utlakhetwa. Hey, ewe bishop.
2: Nebukadnezari. Usonya haye Nkosi yami. Bare kapoya sekwa.
1: Ya.
2: He was ruling with an iron fist.
1: Hey bishop.
2: Nebukadnezari una satseba hore. Limine leo la ditau.
1: Ai
2: ke ntse batho bao
3: ah
2: ba ne ba saetsa toka
1: botsong
2: ya hae ba ne ba lahlelwa ka hare go le mina la le tau empa o natse ba hantle gore ha ba satla hlola ba
1: ya
2: empa mogetho o na le teng Daniele a lwana a fitla ba kenwa ka ro le mina la le tau empa o na kgethwe ke Modimo Nebukadnezari o na sa tsebe gore e ba ke mogetho
1: ai
2: ke neng ha hae Atswa anta phila impa Nebukadnezari una sa kholo bane Modimo o ile kwala ditau tseo tsene di ka ra le mina milong ka le baka la hore o ne o le mogetho ya na le teng a ile le tamie luena ka mo lapa lo phila ka ro lona luena ka ra msebetsi a
1: to
2: phila ka ra ona luena mo lo le nteng o tla kgetho
1: bishop mo na etsa ona o fitla ho ntate ya sasebetseng o re baruti ke likile ke kene ka kenya di CV ka fitla ka ema di gating empa ha ke hiri le tla ho yena o seng hona hore le yena tshepo e sa le teng a ska lahla tshepo le yena o tla kgetha
3: ai re bua ka mosadi ya soka mpeleng
1: ai bebutse
3: ya fetule sekgobo
1: bebutse
3: ka batho ba o phela le bona
1: bebutse
3: ba basadi ba bana le bona a makhosha ka bana ba bona yena ke dikeledi fela
1: ai
3: mme wa ka re go tsinise le wena o tota o
1: kgetha
3: ah ke ho atla ai ga go tla ga ke la o dula
1: ai
3: ya feta
1: ai
3: ga ka ka o feta ga ka bina se fela se leng o mo ha wa mo dimo
1: ai
3: ke go tsa ye ka ka nna sane
1: ai
3: Ke makese fela
1: bona
3: ke re bua ka bona e ka tile le tuto tsa hae e ba ha o
1: ha sebetse
3: ona bo ka morao ka ka tsa ha ya sebetsa o fetula si theisa le ti pa se hole ba ka o tse ba
1: hore
3: di kreya tshwereng o ka fela ka le wane
1: ai
3: tagetse
1: mo ruti maseko bishop mnquma ithi bible ku khethi o wa ku bitse ka libitso ku khethi le wena o tla kgetho ai
2: paulos le silas
1: oh
2: a kenya tronko
1: ai
2: o kenya ha bona tronko p stands for pray
1: yeah
2: s stands for sing
1: yes
2: kana kwe ba ne ba rapela
3: ba
2: ne ba bina empa mo libeledi o ne a le teng
1: wa tronko wa tronko
2: empa bo tata bao
1: ana
2: ba tshwere le bona ba ne ba tse ba re ba sa tse gore ba o paulos le silas ba ne ba kgethwe ke Modimo gore ba tlolokolla bao ba ne ba le letlamong empa re bua ka kgetho ya batho ba kgethiweng ka ruri o lefatshe lena le re phelang go lona le wena o re paulos le silas ha molebedi a sa batla go jwale matlatlela a sa gauile matong a bona ba re buyena o se ipolae mo bane re na le wena
1: le wena o kgethuwe
2: ao khethu la sa tsebile molebedi lena o lebella batho ruwa o le yana na khethuwe he was just a chosen in that particular day una sa tsebo re na itshifeo ana isebetsa ke le tatila hae la khethu ao
3: khethu
2: wena
3: to
2: ha u tokena paradise
1: ai loe
3: ke kamera ba ga dula dijong
1: a
3: soka abit
1: ha re ke ke ke habit
3: o ba di khatu
1: habit
3: ba khatu we ba bina se fela se se cha na le ni entle ya misi
1: ai
3: hlala o gaule le fifi
1: maseko
3: le tla tjaba le letsatsi
1: maseko
3: tla tjaba le lisedi
1: ai
3: habit
1: ai man
3: o ba re ke ke lona thula a ala ba fela tsena just ba la ba hau e ka ba ba fela tsena le bona bo ba medi
1: ai
3: tota o khatwa me tu bo shata litse le a sa holo fete ba ho
1: a khatwa ai
3: habit
1: ei
3: ka le ba ka la tata e saule ke tla metetsa ka mo hao
1: ah Ai! Ya! Ai!
3: Una saya ntwe.
1: Ya!
3: Empa o re mme wa haye.
1: Ai!
3: Tsa ma isetse bana babo.
1: Ba
3: buti ba haye. Empa ha le tseleng.
1: Ai!
3: Ka ba kala hore una khetwa ke modimo.
1: Ai!
3: A sa tshwere di hlomo tsa moya.
1: O
3: lo kopana le kholi ya te.
1: Ye wethu.
3: Ba buti ba haye. Ba re ha ba fitla mo. Ba tliseditse dijo. Ba re ho yena o tlo batla mona. Ba bana mona re ntwe.
1: Nyoka bisho.
3: Ba re le yena. Ha fitla. Goliate aye me kama o
1: yo
3: aye me kama o ataka tile di chaba empa ta fita ha fita uri goliate o mseba ka mo ka mo supa ka monwana o wa mo bontsa hore le nna ke te
1: nyoka bishop nyoka bishop

0: Mamedwana tshebeletso o kgethuwe ai o kgethuwe mo mamedwana tshebeletso o kgethuwe
1: Josepha le ha bana babo ba ile ba morekisa itse tlala e kgolo itse haewa ba tsamaya ha ba fitla e gepeta ba fumana Josepha e le the prime minister of Egypt. Yaba Josepha ke a kgethilwe da fita alata alitari ya modimi Obed Edom a itlisa motseng wa Dafita a thabile Dafita le bohle ba ntlo ya Iseraele ba tsamaisa areka ya Jehova jwalo ka ditlatse le ka holetsa ditrompeta areka ya Jehova ha e fitla motseng wa Dafita Mikaele moradi wa Saule ha a nyarela ka festere a bona monera Dafita a tlolaka a hobela pela Jehova mme a mo nyedisa ka pelo ya hae Dafita a re ho Mikaele ke etsa jwalo pela Jehova ya
0: nkgethile
1: ba tlotsuwa re kgethuwe re ba
0: kgethwa
1: ha re a ipeya re kgethuwe ke Modimo ya matla ohle ke ka ho re tshwanetseng ho tsamaya ka dipitso tseo re di bitseditsweng
0: ae re a leboha Sibangiwe Vanderbijl Park re a leboha siyabulela
2: o le baruti e le mametse hantle ntate Maseko a bua ka lengolo
0: ae Archbishop Potsane
2: a hore o kgethile maranalane o na le ntho tse pedi tse re phelang ka tsona bophelong o na le kgethwa o na le boipha bofuwa nto tsena ga di tshwane and-e di keke tsa tshwana empa ga o le mokgethuwa o tlo dula o ntse o gopola ore Jehova o teng ba le batho ba kgethuweng ka baka la maemo a gana jwale gobane re tlo kgetha empa batho ba nana ga se batho ba kgethuweng ba bewa gantle empa go na le batho ba kgethuweng ke Jehova gore na maemo ao a bophelo ke maemo a jwang gore ga o na sa o ja kapo sa o apara empa Jehova ga o kgethile tsotlhe di ba matsong a gae wa bona ngwana mme la ka kopana le diphuthudu tsa bophelo koopola motlhanka ga a na tsoa re ke tla tsoa ke go ntate ke rekisitetse wena le legodimo ka baka la gobaneng o ne a nkile tsotlhe tse leng tsa gae a lo dija le metswalle empa ka baka la gobane Jehova na mokgethile a gotlela a tseba gore ka moratseo tsotlhe Jehova o teng batlhanka ba Modimo Kreste ka reka lefa maatla a lefa tshireletso bane tsatsing la kashemo le ba kgethiweng gore le fetise molaetsa go ba mamedi ba le kwa FM ka Kreste morena amen kwa lona
3: le dumedisa se batlhanka ba Modimo ka stereong mohloditheko fela ore le wena o tla kgethwa le wena o tla kgethwa sa kiele ka letsatsi le leng le ena e sa kiele a kgethwa ke Jehova Modimo a re tsamaya o ye go ba ntlo ya Iseraele o bue le bona ka mantswe a ka le wena o tla kgethwa amen ke me matakatso ka lethabo
0: amen ge a leboga
4: bagolo ba ka ke le tlhomphile boseng ka lentswe le maatla le wena o tla kgethwa le wena o kgethuwe Josepha a lo kgethwa ka gara bana babo ba seke ba lo utlwisisa hanthe o kgethiwe ba lo morekisa hanthe ba morekisetsa go ile ba mokamedi fatsheng la egepeta qetelong a lo ba ntsha ka gago lefatshe la tlala gobane o ne a kgethuwe ba seke ba lo mmona gobane ba ne ba sa elele ba sa mmone go kgethuwe yena a ba bona ga se ba tlasetswe ke tlala ya ba o lolela phaposing e ka godimo gobane o ne a kgethuwe Modimo ke motlholi wa dipelo le wena Modimo tla o kgetha gobane o lekola dipelo tsa rona re kgethiwe ke Jehova Modimo bane o re bopile ya ba ba tswa ka go lefatshe la tlala ya ba hona ba lo utlwisisa ga tse ba tsule ka gore lefatshe la tala o a botsa gore e ka ba ntate o
0: ntsetsa
4: bona ba sa mo ele le ba sa mmone modimo wa rona o re kgethile bane re ka gara letsong la gae ka keresete jesu modimo a mpolokele lona amen
0: amen maluke
5: la bua ka kgetho la bua ka mosadi wa re motlholagadi yana ke ne ka ga lemena la ditau gobane o ne a mo kgethile ga di ka batla mogakola ditau gobane o ne a tshepile modimo gobane o ne a tshepagala leetong la na le go lona gobane o ne a mo kgethile a go waka ga o na ditau di tsa tlao ga gola ka utlwa di nkutlisa botlhoko le mpega ka ntle legolo lena la bua ka kgetho e modimo a o kgethileng ka yona eleto leo leng go lona tseleng o leng go yona ka ga ditau tsone ke ne ka ga tsona a go waka ko kgethile ke a
0: lekoaai ra leboa kgodimo a dikontsane a re leboe modimo wa kgotse kuo

0: Ngiyabingelela yeah, umfundisi wami.
1: All right.
0: Ukhuluma ngendaba enkulu namhlanje.
1: Ukhethiwe.
0: Ukhulunywa ngendaba yokukhethwa.
1: Oh, mvangeli.
0: Ethi na ubiziwe, ubiziwe. Kodwa asikhulumi ngomuntu kuphela. Kukhulunywa ngalo muntu othe wakhethwa uNkulunkulu. Kunomunye umuntu futhi othe wakhethwa abantu. Bayahlukana labo bantu. Endleleni makuhambeka okhethwe abantu ubona ngezenzo zakhe ngoba uvele abe namagugu azikhukhumeze kodwa okhethwe uNkulunkulu ulalezi ilizwi likaJehova ngey'khathi zonke kodwa lo okhethwe abantu uvele abe yinkinga ngoba uma uzokhethwa mfundisi wami uyayithathwe uNkulunkulu uyaye akubize bese akunika isitulo bese naloyana abizwe abantu abekwe esitulweni bese kuba nenkinga lo okhethwe uNkulunkulu uzohlala hleli lapho endaweni uNkulunkulu amkhethele yona ahambe ngey'miso ney'fiso zikaNkulunkulu kodwa lo osokhethwa ngabantu uvele abe axake athathe isitulo lesi angasahlali kuso athathe isitulo asibeke phezu kwakhe bese asebenzisa leyo position esimbeke kuyo ngiyabenga babumelane
1: siyabonga mama siyabonga siyabonga

0: di se ba hlanka ba ntate modimo a mantjwa matla ho seng hona letsatsi le nna ke kgethuwe batla wetsa mosebetsi wa ntate modimo hle re anyediswa ka haga ntlo ya ntate modimo hona le batho ba tshegempene tse khubedu ba tshwayang diphoso empa motho yena wa iteba banyedisa le bahlanka ba ntate modimo empa ba lebala hore modimo o ba kgethile hona le batho ba tletseng ka lenyatso ho tsamaya motho ha o tsamaye modimo. Amen. Ntate modimo a mpolokele lona a le hlonolo fatse. Ke a leboha. Ho kwa hore le nna ke kgethuwe. Meshila Zamdela Sosolbe. Re ba bua ka mantswa reng e seng Shila. Ba lebala hore ke kgethuwe ke modimo le ha ba nyedisa jwalo. Amen and amen. Meshila Zamdela Sosolbe. Mamelo ana tshebeletso ba ruti ba ka hare kwa le mona modimo wa khotso a hlonolo fatse palo ya lentse moruti
1: moeta pele tata khona into e qapisayo kule stories
0: yeah
1: o go ba le ha o ke wa re o zama go shumayela jwang ka batswang
0: yeah
1: o tla ne a umedisi
0: yes
1: o re o santsane o abina
0: wa unyedisi
1: o re o ya sekolong
0: a
1: na unyedisi
0: yai
1: o re o a mfatshelete a ne a unyedisi jole mmameli ke batla hore ho wena o semona ha ke qetella ebe wena ke ba bakae ba o nyedisi
0: yo
1: ene le o nyedise nga bona ha batho ba phumelile
0: yo
1: hobane ha o se ditsa se beilweng gahlano le wena se tla tlang se phumela empa qetellong o bine se fila sena se ring se be khala ma u beve
0: se
1: be vuma ba xolele o lezi kholo labo ba bukhukela nani ka Christ emre na amen
0: amen bishop
2: ore ngkhono ye mong mahaeng ha retsana ane a logametse ha fika sidibeng a re o nyolla ngo o fumana ngo ena e sa nyoloe o mo hweletsa a le kankane go dibua a re ngwanaka ngo ye o kekebe
0: ya nyoloa ai
2: are ya ka lengwe
0: o tla fatse ka lengwe
2: ya ka lengwele e
0: tla nyoloa
2: ya ba ngwanana yona o ya ka lengwele fatse ngo le yona ya nyoloa ya utimo ha fela
0: ha ai
2: o ya ka lengwele
0: e tlanyolo
2: o tla uphamile
0: yes
2: ka Kriste morena ka Jehova mdimo akadietsa hantle go tsohle metsamong ya lona le merero yohle ya lona ka Kriste morena amen
0: ba huti ba ka ke lebotse botemba lona ka kwano ka go yena tshebeletso re a leboa mmamedi wa na tshebeletso hona le batho ba hoileng ka diphatla ha re utlwe go na ebe ka nete ba sebetsane neng ba sebetsa kana komang har ba tshidise ba rutiki bana ba teng har ba tshidise ge tshidise malapa a wetsweng ke le goleletso ba ruti khotlo thago ya lekwa lefatse ka bophaga Afrika bogwa ba weleng ka diphatla modimo wa khotso ha le fe matla har ba tshidise mmamedi 0785859531 0614009894 0731505207 0731505207 ha re ba tshidise jo moruti nalane ha o kgethuwe ha o tshwane le baba re lebohile hle ke tumi zone 13 ha re ba tshidise mamedi khotse
3: le ka ntate moruti ke go tabo ke mara ke ka tla tshidisa mala ka o se a tla tshidisa e tlile ntona ntate mudin ke a tshidisa ka buka e za eric eric ke le di kenya o wa hanta ke modimo go le tswa le sa pila na le na e tsang ka me ke tsang modimo ya ga o ha ona e munya ka tsang ho ka ba le tsola
0: yes ha
3: se o mong ke mang ke ba tsitsa ka di ya ke na se e le ke ke la ntse sa ba ne ka ho wa ke le di tsola ka tsang ke go le ke tsa me ke ke be le o mong a ya le bua ka tsang mo ke ambo le ke le lona ka tsang ka ntse ke ndi ne
0: re a le bua amen amen re le bo mo mamedi ha re ba tshidise rutle le hore tshebeletso ke tshebeletso ya na komang me ho sebeletso kae mo mamedi khotsa
3: ntatemela le go sompile so ha le tsak
0: amen
3: ntatemela le o go le kena tshe tshe ka mo re tsana ke le lapela le la ha di tsaka le mo ka botse a tibeng di tsaka ya
0: hey ben di tsaka nya
3: ke rata hore commander smane a bupea rena ntatea rena ha ka tsya ka tibene ka tsile ka dilo tsabe
0: mm
3: sala tsaka ka mo ya ha ka tsile ka le go bana ka go tsa
0: mm
3: ka teng di le le ho mo ya ho mo batho ke ntatea e tsile le my soul to limit again
0: ai
3: ho bana ba ha ke rata go tlo di le ba itse hantle e strata sa 22 mme le rena la teng tatebele ha go le dilang ka le tsenga tate mo jimane re tsa hantle o tsala sa bophelo ka o fela di province tate mo jimane re tsa hantle tate le la le re ke metse fela tso ka mo go tsana ke le la teng la ka mona na ka fa se ka mona mo bana ke ba mo tsotsa le bana ka sheno ke rata ka tlile ho ntse mo jimane la taba le ba hantle ba le tsa hantle ke la ke ka me ke anteng ha mfikiri o le ba ma je mo tsotsa ni e ba di tsholo di re botsa hona ba khono ba go be tsikai ke tle re sala ba go tsi menana ba la ba na mela itsa ha no mo di ama ja ka shingi ba ta ga le tena mfikiri ke tle di re shili ke me ke mo la mo ya ka ha
0: didi
3: ke le tete mo di ya se re go bona ke tle la mo go bua go tsa bo soko sana ke rata re mala ka ka sala ka ka ntse ke tlo di bona ka ka le phamisa mo tsa tete mo di bona ka ka go le go ke tlo di mala go bona ka go tata go le le le tete mo la ne le tswa ka ma fifi tete mo di mala di ana te sa ka ma ke le go se ruti se ka ka ntse tete mo di mala go tsa ka Kriste mo rena amen
0: amen re a lebo re a lebo ya didi amen o di mo khotsa le fe matla didi re a lebo
4: o re ho nna ke le lale ke tshepele hodimo moeti ha gathale o petswa ke modimo ba neng ba nthusa ba tsamaile wena morena tlo hohle o tlo lala honna le ha ntate le mme ba ka ntahla wena Jehova o tla nthola ho batho bohle lefatshe ka bophara lelapeng lela lelane lelane mo tsenene ya lefu e hlabileng teng ntate modimo wa dinako tsa hae modimo ya leng teng modimo ya bonang dikeledi tse keleketlang marameng modimo ya utlwang modimo ya
0: All right.
4: A ke ke beng a lefa morwalo o tla le hlola ha lentse le phuthaphutha ho lopata e o le moratang. Modimo a le ya pese ka maka, modimo a phumule dikeledi tse keleketlang marameng. Ntate modimo o dula a le teng le sipotse dipotso o no le kae jwale ka Maria le Maretha modimo o ntse a le teng ka dinako tsohle o ya bona tsietsi e le fetang ho yona modimo ke modimo ke modimo wa dinako tsa hae
0: re a lebo ke fitisa matshidiso hole la pala ha thuso ka mane ka Facebook ka Iraq sa Solbet ntumela hle ke fete ke bone dithaba tsela e le libanone modimo o ntsa eme tihoni le maemongana ntse le modimo le maemongana ntse le modimo re a leboga ar fela tanki baba siabong ka mono ka Zamdela sa Solbet re a leboga modimo a khotse ha re bolokele we
5: ntate mohuti rata ho tshedisa setshaba sa lethabong ka ofela le sa boiketlong ka ausi wa rona e re motsebang ka ofela ho thuke ausi ya leta ke tsebe sefane sa hae o tshaisiwe ke koloi ka Saturday sa beke e fedileng ga mo beya ka sheko ausi a leta moya wa hae o phumule ka kgotso re wetse ke lego o sile bana re wetse ke lego tshaba sa biketong ke rata gore go sona le tshaba sa bo sa le thabong se lo tshidiseha le bana ba haiba lo dula hantle le bana ba haiba lo dula hantle ntate modimo a ba pese ka matla lifu la hai tshebeletso e qala ka 9 ge ya motseng o khutsitseng ka 11 o'clock lentsweng la modimo ntate modimo o re ha ke a lesia le lebang empa ke lesile le moya o halalelang moya ha so fihlile e tloba ena moyemedi wa lelapa leo ba lo tshidise dipelo sa rona di robeile re le setšhaba sa lethabong bane ao sea letter ga ona motho a
0: samtsamen
5: ke a leboa ke mme matakatso ka lethabong
0: mme matakatso ke a leboa ka mono ka lethabong ke a leboa matakatso
6: babunelaneng cele go dlulisa amazwi enduduzo ekhaya la ka babu Petros Modisenyana khona la Elixite Extension 2 uyafihlwa namhlanje i-services uqala ngo-7 uzophuma ayekhaya labathulile ngo-9 engathi uNkulunkulu angababopha ngebhande likamoya baqine njalo ikhathi zonke bazi nakulesi simo ukuthi yena usasenguJehova kaKriste Morena amen
0: amen siyabonga mama siyabonga santsane le modimo re ya leboga ke modimo wa dinako tsohle
7: Dumela moruti wa ka ko dumedisa moruti ka letsatsi le leng sakia a mathata a ya sefateng eso a re ke meedi tlong ya gago ka lebaka la gobane o kgethile diteng dikgetho tse re di etsang mpa ka letsatsi le leng Maria a kgetha ula maotong a Jesu a kgetha ula fatshe a dula maotong a Morena Jesu o mametse moruti wa ka ke ompile kgetho ka mona ka Evatone
0: ka
7: Keresete Morena amen
0: re lebohile ntate lekgetho
7: morutenalane ke o dumedise moruti wa ka ma ke rata go tshedisa botlhe ba tlhaetseng ke tseneng ya lefo mo dikere tse di tukelang fatshe moruti wa ka go kontse nne tsa lefatshe le maemong a nantse le modimo le maemong a nantse le Jesu modimo a etsa phoso moruti wa ka ga ba tsedise botlhe ke ompile kgethwa ka mona ka Evatone ke a Keresete Morena amen
0: amen
8: bagolo ba ka ke le tlhomphile goseng moranalane ke tshedisa malapa otlhe mo kere se tukelang fatshe gobane modimo gaufi le bapelotse go beileng tse ke sa itshimorago le nna ke a itshedisa ke tshedisa le mfoetu Thabo Madikela ka mo mofumadi wa gae Omaki Madikela o mookile my brother ngwana mangwane mofumadi wa gago ga moya wa gae o phomole ka kgotso modimo a o boloke a o fe maatla di family ya gantšana ya Madikela botlhe ya motshege ka o fela modimo a re fe maatla ke Malukela ka Palm Springs amen
0: mme Malukela re leboe ka mona kae ke tsamaye tsatsing lena la kasheno ntumelele mmamedi ana tshebeletso ya ke tswa kwa kile o teng ka kwano tlo nka o tloa goreng yena ya botshelela mmamedi ana tshebeletso ge ke tshedise lelapa la ha majola ka mane ka kanana

Dikile ya nna dikakapa, dikile ya nna megale, ba etapele, lefatshe lo lotlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 le Heartbeat.

sampo dilo khwana sa ke na sentse sitlile seng kha ka batlo no metlwaneng zona se ba kue ka nete ku hutlwa hala hore ho tla o hlile ho etsa la jwana fafang ka kwano ho bodi le ka nete ho ngha bodila ka ntla ka bona ha utlwa ka nna ke sana ka tao feta ha uyalo empa fela le tokelo tsa masepala tse sa patwa le dumela tle motho e motle e ka ba o pakile o big mama o se shwa a padumela ya santsa o dumedisa letsatsing lena ka jeno ke yena Denny Hendry mogobe metsotso le maso abedi le metsoko a banye meraro re a le lebile gore ke a letshomo ha ke ba le boe jalo ka nnete bana ba tlile ba le teng jalo anti b yana tsamaisana jalo le bana ba pompo pejana mono a tlile a fitla jalo ke ele gore ntsha bo boselela go fitla le gore nyabo robedi ka kwana jalo nna ke tla tlile ke sama ule le wena go fitla gore nyana ka ha isona ya le shume le metso ka banye bedi dumela wena Denny Hendry mogobe ke yena

0: Ogogo.
1: Ke dumela di tsale nna le ka palana tsa ha. O mo ndile wa nkopa ya tsoka tsho.
0: Eh ke ona handle o tlile go tswana na go tlo tlile o be jwalwa ke reng gona.
1: Ke tobi nka thoba. Ka mpaka ya le ba di lori ka ke fulena. Ke tsentsa mawang ka mpaka ka mali a kolon ja ga nya.
0: Ke bona ha ya tsama ga tyo mona wa tsama ga tsa wena. Baru big mama bakile wa da tsolo jalo tla tla matsholo sene tsapula tsedunde tsa magala ndumela hle motho emotse o mametse lo kae ho tsenga letsatsi.

ya sa nyofe nga nete tsatsine la ka jeno ha ke tsebe e la hlatsa wena o sa nyofe e la ka ga mo ka betle me ga mono ke ya leboa hle ha ba dumela ka bohlokong ka mono ba tla ba thile ba dumele na ka nete ke motho ya ne a thile nga nete a etsang go buditse ding ha di tlile ditlakano di tlile di thola jwa la ntse o tlile o ne pa he ke tlile ke dumedise jwa lo ka nete he a ka mafapha jwalo ke qala ka tlile ba le baholo a holo be ke ba ratang a holo fitise tsa he bana batho go bana mosebenzi wa bona jwa ka nete o tlile wa bona ha ka ka ha ke dumedise ka o fela ba loyi ikiriki ke go holona dumelang lenga dumelang

Hante ke tlile ke dumedise ka ofela mafeto a teng malapeng mona ka ofapa fapana jwa lohle mabudimo. Ke re tla tla matsholo tsene sa pula se thuntse sa magolo o ntse a tlile a legata mme o a le utlwisisa o legata ke ga tla a tlile a lefe manyalo e le a batlangana. Ke a tseba o ka nnete gore ebile le a mathela le kerekeng ka mogolo ya ratang ka teng ka ofela. Hela bonjeme ka nnetele le tlile le sa tsebe le o fega ka ofela a tla tla matsholo tsene sa pula se thuntse sa magolo a tla a tlile a ntshe ditlhong tsena ka ofela. Jwale ka nnete ke ditlhile le tswe dikwa ba ba ka jeno lena. Ke letlhe ditswe dikwa ba ba tsatsing lena la ka jeno go tlo utlwile go utlwagala gore pelo ya monna e tla tlalela diku. Uku ka maleng. Hei! Uku uku ka maleng. Hahlau la bogobongwe. Hei! Lona baloi dumelang tleng bona. Dumelang tleng baloi dumelang lona. Oh, yerra! E ke la forosta le bile ke la gata ka lutsi. Si, si, si, si, si.

ba ga ga ne te mo ga mo kwa ne botswa ka teng ha o fitla mano go sa go go tata utwa ho tla re ditumedi so go ditumedisa o so utwa le amene ka nete ho hlile ho imulwa he la le nthotse sa tsai o hela o bona motho ka nete ke no thutumela e ka mnyewo e ka ka nete mo jolo ka a hlile ga ntsha mokgo eh ha o so hupile leto o sa qedile o sa o jithema kana kwena he ke yona le shala le nawa

0: koloi ana data mogomo kana thuso aba monke nna no no simoga ake
1: mo ke go ri ga mo ga shakwile me o bua nete re so uqile etho ka jeno ntata re so uqile etho tloka tsona ditumediso tse ntata asemdif
0: dibela tete mogomo hey bo shito tsela pelo ba itsa ba jiti e ba jiti ba ga na thusa ba monke tate mogomo wa jiti wa tete mogomo tse ke no lwana tinde la stawa snofla ka go istina ba yo dimelang dimelang dimelang tate mogomo ka mo ka studio yo nna ke tsamaya le ntate Apollo Ntabanyane ka go ka mo phetha hape ke maditaba monkge ka mona ka boipatong
2: dumela my DJ ao ntate mogomong le kae baba wame abe tšhale sengoma baba wame funa go tsenyelenyelaga ngeelena gamantsope gamantsope lesotho kapa ke kwana ka gara naga dipoto maneng ai wa di thola ntate ke nna DJ bene ka tiso P7 baba wame ke se ma sekentele
3: le kwa FM dumela
4: le tanda go mkhomo ana le tshola mo ana tshelo ke ana bolo ho ya ona taba monse ke mna tipinyo ntate go mkhomo ke bana le wena ntindela awa
3: me ke le buile ho lo gaitsedi ya ka hla utlwa a thank you magona nako ha ho isha batla ho bolala jalo rona go ke hora ya le shume di taba tsana tsa hora ya le shume re tlata re di balla jalo ke me ke mkhobane ka le me la senye sebane ke tse wa di latela ka mara mona

ena ke yona ya bomme ba maphutseng ha ba re ngwanenwa ke sono ha ke tine ile ka nnete ke boshodi ba mo le kwa mo ka nnete a lona ba tse bang hotlama ditlhare mona ke re tlile ke batla motho ana tata tso le nana ha tsena tle tlile le dulentse le utswa le be le utswela ka tawo ya mahlabaneng Hi, sis, man. Hi. Hi, kala utwa ba bona batho ba tshwereng hampe ha kana. Se, he re sebetsa le batho ba bang kana go tsedi mona. He. Hela bo, o etsa jwa ka nete ha ka ka nete o phahlola gaso je ka nete. A re wang hopotsa ha morena mang ke setsoto ya tlileng a re o hopola ona tembono. Gotso ngwane e sontse ke tlhile ke mametse radio ya lekwa FM ke le ka mona ka small farm ke lady in red a re mmino o monate ka nnete he dumela ntse ke tlhile ke mametse ke le ka mona ka rwastina ke bela magene ya tlileng a rometse ono wa molaetsa wa kena malaetsa ka mona dumela ntate mogomone ba mabedi ba lekwa ka o fela ka nnete ntse ke dutse le lona ke le ka mona ka tshepiso Sharpville ke mema setšhaba ya rometseng ono wa molaetsa dumela ntate mogomontle ntse ke o mametse ka nnete a kere ke nombulelo o kamane ka mofango a re moqebelo o monate o tlileng o tlhoka tshitiso ntate mogomo dumela koreana highland ntate ke ntate tiisetso tekete o kamane ka mayerton ya rometseng ono wa molaetsa ka gona ka moo ea ke tineile jwale ka nnete ke batlo bua lešana hohang hohang ko motho a tlang sulafaletsa lenaneo sia di-headset ka mona ga o gutla go so utlwa

0: metsotso e mashome a mabedi le metso ka bang e robong hantle ka morao rena ya bokae sona hora ya hao ya ke hora ya lechome mehe letsatsing lena la kajeno ne ke batla gore ke re tlile re tlo tla re bapala papadi e monate haholo ka kwano jwalo ka ne re tlile re keteka jwalo letsatsi la botšhaba ka la mashome a mabedi le metso ka bang e mene ke re tlile re tlo tla re bapala jwalo ha mantiladila ne ke re tlile re tlo tla re utlwa gore wena he o tswa kae wa yaeng wa futswela kang ha ke go thella he o tlo bo tlile o sontse o tlile o hadisa ke tla thella jwa neng ke le pepe duma ka nnete ntho empa di kholo jwa le tlile ke tla tla yetsa ke yena ke mosea motho ba tsa e ke yena jwa la gere ke le motlokwa ke le mogalo ka nnete motho wa matjotjo a tella he a go tella hle bona motangwa ka tella bona motangwa ka ke khile kutlo jwa le ka nete go wena ha o khile o tella o tella o reng he motangwa ka
1: da tumukhu wa sa ka mogoko ga ka nkate go ratela fela bo mme bana ba se tshwapha bana a cha motlole ka nete ke mona wa ka ke tlo mamela se bile khlatso di first day Nekile a kitlo phumola ka je kwa a ho ba nfe o kuma metse a hlatso di first re tsa di u ka ntle ka kwa. Nkhono le dzika le zongile. O gate ka pelo ka ka o fe.
0: Ah, nkhono le dzika.
1: Ka mahla go o ohle. Amen.
0: Ke a le bua nkhono le dziwa tsa ba. Hae. Ke gitlile ke dumedisa ka o fela. Bana la basadi ka nete ba nye ba di kiss kiss ke re dumela nka o fela hle atla atla ma tsholo sene sa pula se thunde tsa ma go don tsa tile le ga tale le ga Holo na ba febi bo hle ba go tlotse nne tsa le fatse dumelang ba bo hlokwa he ba thubana yo na we ba yi ba tshelete tsa batho matla batho a fella ho bona mona Hey, la dumela handle, dumela, dumela. Eh, hona le batho ba sa gateng batho ba bona ba gatang batho ba batho. Eh, hona le ba ba manyenyele pa ba ntse ba ihle ba etsa bofebe ka thato ka thato.

se ke tlile ke dumedise le bohle ba kgalang kao fela ke le dumedise a tla tla matsholo sete sa pula sethunte tsa magolo o ntse a tlile a le rata a le kgala le lejana ee o na le batho ba kgalang dinwanela malapeng gana utlwa fela lephoka fela motho o sa le mo ntsha tee jalo o tla diutlwa tsa motse ona kao fela wena le shano le mono ke le opisang tlhogo wa bona ditweba di rata le shano jang ha sa tlaile bona ebile ka nnete di opelwa ke tlhoke shano leno la gae empa tlatla matsholo sete tsa pula thunte tsa magone o ntse a o rata leshano leno la gago ee o na le batho ba leshano ba etsang tweba go tlaitlile ijesa gatheka ka leshano la batho motho a o bjetse go tlatla o rekela design moyeng design moyene kae o ntse o tlhile o le malapi o dije ee malapi ke ntate ka nnete ga o wa mosheba jala ka nnete ke re malapi malapi le a swa mmona wa mmona le wena jena moshebile o ga batho ba modimo in December yeno o ntse o lite wena malapi empa he ke mokgwa basadi ba tlileng ba e ba tla enwa ga ba kata o mohela ka mahetleng ka bona motho a mosia le bjalo wa o sia malapi o sia o le bjalo kere o sia o le bjalo malapi o sia o ntse o le bjalo ka nako e nngwe o sia le batlhogo tse tenyanyana jena tse kang ena ya ka ena a o sia le bona mono teke tlile ke dumedise kao fela ngaka tsa lešano dumelang tlhe ngaka tseso dumelang e o na le batho ba tlhatlhobang lešano ke motho a ketelela ebile a bule a botlha ka letheka ke lešano a le ba tlamele leng teng a sa lethoo

ga jenana ba udumedisitse ntso tla o tlole o nyevunye mola motho mona ha wa gabedi lo seng hono ha hono jwa le data matsholo tsene tsa pula se dio tsa ma go nota tlhila o gata e hona le bana ba gata mathuke e ba tla o tlhotlha ka nnete mathuke wela pio tsena di tla ga tlhatlhatlha metsi fela a o sokile ngwana o tsijena budi hai ma ba nyetsa ke bena le vava vome ya ba tla o vava vomotsa e tla ga hauli tjena ngwana ba o so tla o tlhiletsa noka yona o tla e hula di fitile le thuke a o sokile ngwana ngwana nyana o tsijena batho ba modimo ka ga ke a utlwa ntate wa bo 40 wa bo 50 se bile alla jalo ka lepidipidi mona a labele soka ngwanana aga bapalo a soka ngwanaka ee ke mosebetsi wa bana ba jwale tjena ba tseba gantle o ka ga ba eela sekolong papadi ena edi o ile ka wena ka tsho jalo ao letla mona sa kenya short pen de di mona skindi sana sa bolo tla ba se kenya de di mona le market de di ke jwa lo sa le busy o ke ne o ke ne se le ena sa matla di jimi tsena ka ofela ha ba ba pa e o tla tsikela o mathe o ntse o thwa wa ka o matha o tla matha metsena ka ofela o sa tsebe na go no tuba le se pepetwa wa se batla keng ke le 2k ha le fiti Ba fitle majantja o ke ke bua gata ngwanaka. Ba tla o khalema ha imona ba tla o khalema ba tla o khalema. Kai kai ho fitla mane mo so sa gonolo gakeletsa ye metsi a sidiba. Ula ina ha na jwa le tjena. O tsebe jwa ba tla o khakha ba bang batho. Ba tla o khakha ngwanaka. Many doctors and next into the batata ba itsa wa le ruwa kana go nngwe. O mo chama kana o tla le ruwa go jwetse. Nore how mamele tata matjolo tsetsa pula se thuntetsa magolo o dula ana le plan fa ke tsa ha ke ka hona tata o fa napkin bana ba tata ba ba padisa ka tami mo ga o tsena a ke ntse re tloela bana ntse re ba tloela hampi ne go bona tata ya no tlo tsiba ha o so kula o so bile o lekana le yena o dula lo malo wa utlwa go le ga dika jwa letsatsi le ka ntle ka moo ntse le le ka go maguji ao wa ba apere kobo tse nne ka ntle ka moo o be ue letsatsi a tsebe ka mane se go bona ka khathe mmala wa khathe yago ya tliniking e a fetoa ka nako eno ba union ga batle ka mona ba union ga batle ka mona ao se go bona ka khathe fela go ele tsa bangwane so tla bo solo ubi kana kono so batla special ha o mamela ke go tla batla special and out the wheelchairs di go beile dipetlele mona nenneng ha o fita o thola e na le loto le leleng ba se ba o kakala se ba o shebise o dimukwana he he bophelo hlompha bophelo botle bo hlomphe tso tshwana le bona bana ba le kwa mona ba ntse ba utswa dipini tsa go go motho a utswe a ba utswe a utswe ke re le ka dula sa ba utswe ee ke batho ba itlwaeditseng gampe ba bagolo re sebetsa le batho ba golo mona re sebetse le bana empa ba utswa motho e tega a fetelele he a na utswe re le ga a qeta go ya mohlabane mane a ba utswe ka nnete yona kgutsana eno a e utswa e kenye ka ga mokotla a fetelele ande gommeng o tla fetelela yo o tla fetelela ba kadile ba ntse ba kala tjena le yena ga a kala o tsa utswa ona le kwa mona ga a na utswa jalo o se o utswa ka dulase ona tjena

0: potlaki te li. Bon potlaki ka ou fè la ki a tseba. Le, le, la duvè la, duvè la. A ou sa ro ou kile ou sa ro ro ka neto ka la se fè la. Jyo kwa ha ou e mo bebe. O ta ro ro haming haming a potlaki ki yona. O sa ou kwa fè la motare te tle pla ha ou bona. Kè di le. E, ki potlaki ou kè di le. Le potla potla le japou di. E, ou kè di le putli putli. O tla o ke o la patla patla patla patla o re ka nne dibile ho na le pula mene la ka ntle ka mona a the a le le so ka fela sitle pala ha o bona ke tsoma le shala le nawa ha o sa go go tlatla hore o ithlopisetsa mabala papa dingkwana o sa go go nyonyolla di ka o suyana ke yona motho hitle pala ha o bo bona le bana ba ga ta matsoho yo Mosadi a modimo ha o go sotla tla utla ka lenala kilena we batho a modimo putla ki butle lenala kilena eo tla o serema ka putla ki kana go engwe ka lenala a itse o tla o etsa na ma se tsheso mona o bietsa di social media mona he la o fitla bona o tlo bana ba se tsheso e foma ga ka to sofa sofa to the floor o fitla mono motho sa tla o setlela ka letso yo ke re tso akilena he wena o ya zwefu na yo o telleng ye ha mantila tila ne jwa le ke papa di re tleng a go thella he ke ke tle ku utlwa jwa le ka nnete ge wena o thella o le ma ka bua le nna ka mane ka nomorong ya WhatsApp ya text message 078-585-9531. Hey, la ntho ena la hlola. Ya hlola le ka nnete le bo moshana a seng ka dana ka gabebele ka mane. O la e tshaba. O la e tshaba ga o kwaka o ka ba utlwa otho kae-kae o la fitlha ke banana ba babedi be ke ba tsebang ka moo. Ba ileng ba nwesa ntata bona jala ba mo nwesa ba mo nwesa ntata bona ga ha qeta o taba mona ba ipha ena he ba ipha o utlwa go petwe sa letla kae ga e tlae mao bana bao bane mona e sa letla bana ba beta ntata bona ka ga bebele ka mone teng we teng beno ga o sa e tsebe ka nnete ko o tlhile o shebe moruti ana le kologo e e tlileng e ka e petsupetsuileng yana mo nwese le ya kgale o tla o fa taba e ne e ko o fang yona ha ke dumedisa jwalo ka nnete bo matsale ba seleng ba puo di dimpa ka mehla yohle dumelang hle bo matsale ntsele selele le jwalo tlatla matshwana setlatha pula sethuthetsa ba golo o le rata hure ebile jwalo ka go ntse a re le fetelela ehlile a ntse le holagola tjena le rona bakgwanyana ba seleng ba telelang malapa a ba tshwantse le fitlha boeng moo patata matshwana sentle sa pula sethutsetsa ba gole o ntse a tlhile a le rata le o seng ono a lona o teng e tlhile a le bona ka gona ntate malapeng bona le tlhile lena losa empatata matshwana sentle sa pula sethutsetsa ba gole o le rata yoe ga batle letho ka lona ena baloi go tloa jwalo ka dikgole tsa lona tse tlhileng di fapafapane go ya tswa jwalo go ye kgubedu e leng bona baloi ba bogale he ba kgonang lo loya nako ena ela baka o loya bano kore utlwa utlwe ka nnete le rethe tsena ebile ditlotlona ke batho ba loyang garampa motsheage tjena ee go na le batho ba nang le naka le tlileng le le maatla la boloi ga ba iketse ntho ena ke diprofesa tsa boloi dumelantlhe lona nne le ba leke jwalo ya ka mafapha a bona le se batlwene le ba loye ga re tsebe le tla thijwa ke dihele kapakeng ga e bedi le teng empa se re tla kopana le godimong kwana re tse re di re tla re tseba gore mang ke mang mang o na loya dumelang tleng ee o na lengaka tse loya dumela le o na ngaka tse loya ntse le ipitsa dingaka le dingaka le baloi gobane ka nnete a o le ngaka nnete ngaka nnete a tsebe lona e tseba go fodisa empa jale heka o santse o tlile o loya tswelela pele jano ga ke tsebe gona a o tlile o tla tla o tswelela ka o thoma ga o jena sebile le go ala jwala ga nyeo ka masapa a ba shuleng bele sa ba tsebeng ka la utlwa ntho jwalo ka lata motho o lenga ka o ka lona ta nyeo motho o sa mo tsebeng a ye ntho jwalo o lwa loya oho tswela pele o ntse o tlile o loya jwalo se o tla tla o thijwa ke tagata ya re ipane mane e tla tla o thiba go swe le kaga nyeo ka ga selomo Loya wena, loya, loya, loya, loya wena. E kana go tse dinga nete a le thole mara bana malapeng mona. E se o go lena le mathata. Bona le ba sadi ba loya nka nete ba lo ile mbana wa bona re ho hang la o ka batla mona. Ho hang pele ya la pele na la hae o se ka batla tla itsa. Ba jwalo. Ha ba ye tsa le letho ke bona ba yentse. Ha ona le letho le kula. Bona ba sadi ba ba ba batlang go bana ba bona ba sebeletse bona fela a utlwena fela ke bophelo bo jwalo ge tla boetsa jwang ke ba ga boetsa nekese hela bo magata helele lona ba ratang ditaba bo ntate ba mpa dikgolo ba ratang ditaba dumelang tleng ya sister Bettina taba sa motse mona tse ditlile di utlwa ke lona ga le ke latho jalo se re ntse ba jalo ka nnetoga gago go se o le o benyana re tlatla re di utlwa ka lona dumelantle lekoranta lebalwa ditšhaba e le bajetse ba tsebe ee ke bontate ba magautena le bašanyana ba magautena taba tsa motse mona tse di utlwa ka bona ga o sana basadi ba sebang magautena seo seba banna ke bona ba isetsang basadi ba bona ditaba dumelang bontšhime ntate mokgomong kgotso ntse ke dutse le wena ke re bona ke etsang ke ausinox o ka mane ka extension 15 ke a tshepa ke ka mofango ka bona ausinox are ke ka tlong tate wa ka ntse ke tlhele ke o mametse ke finiwe o ka mane ka boipatong finiwe dumela dumela ntle lona ka nnete baisane ba ratang ditaba jo ga le dirata le dirata le dirate go sentšena letsoaletsoa ka tsona ke lona dipaki ga ke tsebe gona ke tlaga le dipaki tsa kapa le dipaki tsa mašhano kapa tsa jehofa ga ke tsebe fa bopaki bona le dipaki morong he
1: moka mokgomong
0: mme
1: nkgono o na ka thelele nkgono lesi wa zoolevene ke thelele ke le mokwena wa modibe ditšhitšha digogongwana ntoi ga di a lalanageng dipakame fela ke mokwena motho ona ke motho wa nkopane ya mathula nkgono lesi ka zoolevene ame
0: hamba lesi hamba lesi man
2: Sunday Soul Serenade on Liqwa FM, the heartbeat of the Vaal.
3: Sicela uqaphele ukuthi imibono nemicabango evezwa ezinhlelweni zethu, ezinxoxweni emculweni noma ezinhlelweni zezingxoxo, ingeyabethuli bezinhlelo nezivakashi kuphela. Futhi ayisho ngempela ukuthi ehambisana nemibono yeLiqwa FM, abaphathi bayo, abasebenzi noma isigungu esilawula ukusakaza eNingizimu Afrika, iCasa. ILiqwa FM izibophezele ekusakazeni okunobulungiswa okusekelwe emaqinisweni nokunomthwalo wemfanelo ngokuhambisana nemithetho yokuziphatha yokusakaza yeICasa. Hlala unolwazi, hlala ujabule. Liqwa FM,
4: izwa ukushaya 1.0 the heartbeat of the vibe.
5: Join the Boxer Rewards Club to enjoy benefits and more. Get exclusive offers, free deals, airtime and so much more. Collect your B rewards. Every B reward equals 1 rand. Sign up today at Boxer for the only reward card you need.
6: You are now tuned in to Liqwa FM, the heartbeat of the Vaal.
7: Ana o ne o tseba hore lenacapavir, moriana o motjha o sebediswang bakeng sa thibelo ya tshwaetso ya HIV, o se o fumaneha ditsheng tsa setjhaba tsa bophelo jwalo ka kgetho ya ho thusa ho qoba HIV. Sephetho sa diteko se bontsha lenacapavir e sebetsa ka potlako ho thibela HIV e bang o e sebedisa ka tsela e nepahetseng. Asibe Healthy, molaetsa ona o tliseditswe ke Lefapha la Bophelo, Gauteng.
8: Boxer Price knockout deals. Don't miss out. Get Fatties and Moni's macaroni or spaghetti 500 gram. Buy any two for 28 rand. Albany sliced brown bread 700 gram. Buy two for only 28 rand. Two deals per customer while stocks last. Boxer Price knockout.
9: Ubuwazi ukuthi lenacapavir umuthi omusha osetshenziselwa ukuvikela iHIV manje usuyatholakala ezikhungweni zezempilo zomphakathi eziseduze nawe njengendlela esebenza isikhathi eside yokuzigcina ungenayo iHIV. Imiphumela yocwaningo lwezokwelapha ikhombisa ukuthi usebenza ngempumelelo enkulu ekuvikeleni ukutheleleka ngeHIV uma usetshenziswa ngendlela efanele. Asibe Healthy. Lo mlayezo uwethulelwa umnyango wezempilo waseGauteng.
6: You are now tuned in to Lekwa FM, the heartbeat of the fall.
2: Please note that the views and opinions expressed in our programs, interviews, music or talk shows are those of the presenters and guests only, and do not necessarily reflect the views of Lekwa FM, its management, staff, or the South African Broadcasting Regulatory Body, ICASA. Lekwa FM remains committed to fair, factual, and responsible broadcasting in line with ICASA Broadcasting Code of Conduct. Stay informed. Stay entertained. Lekwa FM. Feel the heartbeat.

Ya. Kona gel mancık hay man hay. Sosoma to to to to to po po po po po. Zıdı. Agana gaye. Give a mamba kupana nita sile la gachino borung hupana. Happy. Hey. 0163-150-5207. I'm not a mama. Oza na yomzala mbado. Kuwa bo. Aha. Ngajak wa na. Ay, ba ngajak. We mocha ge webo. Ngaha. Gahlinzi. Awsinyathela ngesizotha ke lana ke. Webo.

Zimanti tiba shavaka sima pela pesulu. Sima ngena sima gege sa pesulu. Sima ngena sima gege sa pesulu.

Rutswa ka rota, rutswa ka rota. Ke manyagela ena, wena wa sala, ha basadi ba ya pitiki. Hela ka ba ka hopola makana ka kamane. Ee, ke mmentswa ke motlong, ke yana motsamaisi wa mosebetsi. Ka kae kae mfantse kgolo ka moo. Ee, tletle ka mona ka bolo mfantene, ke yana a tlile a tla ba tsamaisa ka moo. Ee, ke motho wa bonye. O tete tao, mosebetsi ka bo tete tao ya hodimo. Ee. Aki. Ke le khobala tshega tsang. Ke le khobala tshega tsang. E mo mo kopana so. So e kopana so.

Sorry, I did. Hai le mogqibelo tjena. We get it sa fela e ba ga motlwedi. Ba ta ba maudu a matelela ke ba tlwedi.